bone tek tek won la yoon te ci den ndo deg deg de gëna neex natura di gëna jégué suñu alam gi lepp ci ciopité gu ci am rawatina ci suñu ndeuk wër gi duñu bayyi dara ci alam gi ak li ci tundu ak li ci meññé dal ci and ak suñuy gan di ay kangam ay borom xam xam ay njitu kurel ak ñeneen ño xamanteni am nañ barté yor kurel di yëngutu ci walu alam gi dal wax ci ciopité ku am ci walu climat bi pollution bi di yak gi ci am lepp lu transition écologique manam jafé jafé gi mëna yak alam gi ak li nga xamanteni buñuy bay diko jëfëndiko te mën ko indi galankor énergie renouvelable di nak li ñuy jëfëndiko te mu mengo ak jamono di ay ciopi ci alam gi natura ben altiné ci ñaar ci radio sénégal.

bone tek tek won la yoon te ci den ndo deg deg deg na neex natura di gëna jégué suñu alam gi lepp ci ciopité gu ci am rawatina ci suñu ndeuk wër gi duñu bayyi dara ci alam gi ak li ci tundu ak li ci meññé dal ci and ak suñuy gan di ay kangam ay borom xam xam ay njitu kurel ak ñeneen ño xamanteni am nañ barté yor kurel di yëngutu ci walu alam gi dal wax ci ciopité ku am ci walu climat bi pollution bi di yak gi ci am lepp luy transition écologique manam jafé jafé gi mëna yak alam gi ak li nga xamanteni buñuy bay diko jëfëndiko te mën ko indi galankor énergie renouvelable di nak liñuy jëfëndiko te mu mengok jamono di ay ciop ci alam gi natura ben altiné ci ñaar ci radio sénégal ñenti waxtu bu tégalé fukki simili japp juromi waxtu natura émission la bu ngeen di and ak adja fatou sax.

0: 7h demba tegal fan wéx minute mbolom bankasu radio sénégal xibaaru suba si laykan yow len ci andal nuy naal
1: ngi lay fay aron
0: la ci gëna fess ay semaine dox suñu digga ak gam wi budé magal touba mom fi ak juromi fan cote
1: waaw lay doon mu fassiyene doon nak célébré yon ñi nga xamé ni dal ñum ñoy disciple yi fassiyene wuteli fofé talibé yi di bér bi ñu dal di dëgmal lay doon magal touba bu mag bobé tax ba njitu rew mi basir jomay jaxar fay yeggon fa tank nemek niki non dal di ziar tax nak ba mu jéxalé li nga xamné mom moy ngal gi ak tek nak doj bu ñëk jëm nak ci hôpital privé bu Djali Batoul Maraïb Bungabu jappelé ni ci xayma ko par tolok fanwer ak ñaar ci ay milliards ci sunu ko par lañ ci dal nak duggal jëmëna jojé ni ko waxé nak gamu gi tamit ñi ngi ci waccay gi tax nak bañu dal di kay waxtani ci makar ministère bi ñu denk walum nak karangé bi réew mi mu nekk ab réew bi nga xamné walum ndox assainissement ak walum karangé dal na fay fess deug deug ci walum nak li nga xamné mom moy pajmi tay di beccek bi no dal di nak magal sax nak ci adna won nga kep di nga xamné ni mom moy nak hepatite mu nek wop bi nga xamné ni dal jamono ji ma ngay def nak ay jey ci diwanu kedugu dépistage bi fi mo nek ni nak ci jigen yi nga xamné dal yu wëru li ci lañ ko dal di nak accès ñu dal di nak jexale li nga xamné dal mom moy nak ñi nek ci ndung sin di nak nek ñu nga xamné dal ñom lañu dal di nak tek loxo tax ba ku leen nga xamé ni mom mo ngank nak fanno wimi mel mom nak jamono ji limu dal nak bëgg moy sotantal ak saytu bu ya dal di am ci limu mel tax nak ba fofé sa dal nak carton rouge lañu dal di nak rangé observatoire national des lieux de privation de liberté ñom liñu dal di nak bëgg dal moy ñu gëna ñongal lepp lu jëm ci li nga xamné dal mom moy nekk ñu nekk ci kasso ya ndax nak atum 2024 ba 2025 dal nañu fassal li nga xamné dal mom moy rapport ci dal di rousé dal ci dikkat ci bir xibaar
0: yi li ci yene kay Dominique Kama gustu bëss bi ci politique di nuyo bu diwanu ndar daba Diallo di nu wax nak li nga xamné modi couplage bolé yi nan mo bolé élection territoriale ak législative yi nak la classe politique bi gissé takati xam Cheikh No Diallo li lay ponki kon bokki bolé takalu tutu ñu di tek ci faram fatti di
2: xibaar yi jambar bu wër
3: Arona Diouf
0: gëm gën demba jëf ci machine bi grand magal bu Touba tum 2026 bi jitu rew mi nak jéxal na demba ngan bu mu fa am lon ak lancement ligéyu ko am hôpital
1: waaw du yag dara sax nak babé ko dal di fay am wutali fofé ci dëkk bu sel bobé tax nak ba jitu rew mi amal fa ab ngan gogé sax nak dal nañu tek xex bu ñëk bi nga xamé ni dal ci walum hôpital international Djali Batoul Maraïb nga ci xayma ko par fanwer ak ñaar ci milliards ci sunu ko ba ci dirum nak ñaari at lañ ko fasiyene samp fofé changa bu nak ci département bu mbacké lan koy dal nak sam liñ ci dal na mom moy nak lepp lu jëm ci walum paj mi gëna ñong fofé ci diwan bañu tewlu ci Bassirou Sylla
4: hôpital privé international Djali Batoul Maraïb nek ci ngabou ñuko taxawal di wa Ijama Touba ñom bëgg nañ ko def ap bërepp bi nga xamé day am

0: Salam rahmatullah dauda
1: so wa
2: dem bet ñewat dal
1: waaw ñewat dal
2: ina jun buy dem dil dem kuy dem dil ta go way bu dem kuy dem dil ta go
1: neewon na di promesse la de neewon na bo ñewé mu wayat ko
0: bu est-ce que man na tagu ñep
1: non waxul jakk tagu mais dem ñewat bi lay wax
0: non dem ñewat bi lay wax voilà mom lay ñaan sa ko né ndax buma démé ñank ñew mom
1: moy suñu
0: borom def na li
1: gën yalla sene yalla yex
0: mom keñ dem ñewat mo mën ta ñak
1: waaw
0: Come on,
2: I mean, ni hati rek dal
1: wow ni rek wow ni rek non li ngay wax rek wow
2: wow ni rek
1: ci deugul de
2: wow ko lay jash la wax
1: jash
0: de no wat
1: wow
2: jash wax ma la daru ci lolu ñu metti ñu metti ko la jaxal do adam ni
1: wow do ko
0: de no wat
2: ci jash deret est ce dana wax len est ce kam gani ajayonan est ce kam gani sun sax ak nu dere
1: way wax nga mus nga ko fi wax kay wax
0: mus nga ko fi wax
2: yalla kam na ne dama koy bomb wa jeng nga dere bu tokko ni suuf dox na ben mbiru ci ko rek waaw de ci ko la wax way suuf dox na
1: de ko asman
2: doom adam nga jakkalo mom dorko jaci ngomel ni kuy ci mal bokoy de mal ta bokoy de am na
1: fa
2: deug la doom adam doon ay ko kam yalla ko sak epi man dal amna lu doon yolan ni jay di wax comme ni tor def kale nak sudu non walu kuy rey da dañ la war rey def
1: dañ war de
2: walla yalla tere bu daw de jamé kay ben nit lañu nat par ko ni mo tollu walla jaj bi ni jam ko lok tollu yep setan dem yalla xam nañ aja yalla bëgg de won gënë yoon
0: deug la jërëjëf
1: nit ñi bay
2: du mané den jëf di way den wañ
1: merci beaucoup jërëjëf dawda
2: ndax ak jëf nga ci fo dur kam na moko dan moko
0: Merci.
3: Lemay ñëk wax dabo kuy ñaat ci biñu ñaan yalla
1: waaw
3: nit mëna dem ci aduna rek biñu ñaan yalla mu dik ak jamm
0: wallahi amin ya rabbi
3: ndax yalla na ngeen yagg dem di dik ak jamm
0: amin ya rabbi amin
3: gannaaw buma leen niwo sant leen
0: ci fayla bu baax
3: defal gu ande ak jamm ak salaam njabot gek soxni ak borom keri
0: amin yalla nañu ko bok
3: defal ko nak amin ya rabbi defal ko sen technicien bi defal ko
1: nak matassa
0: matassa
3: national bay wuñu kenn matassa
1: waaw
0: Sar nga wax de
1: waaw
0: ma jam ak sar de mom ah mom ñu ruul ci saare ñoyu nonu nga fokk fatte wona ne saare ñe chaane ni ay kal lañu
3: bëgguma nga daf ni ma elaji ali ndiop def barki dem ci ci mu def faral daaw so bayyi ko
0: ki dal xamna ne chaamen la bu

mata sar xana xamone chef wërsi bëgg nañu daw nank rek dal nank ndax ku ci nek sa wërsek rek ngay jël yalla paré na te nopi na ba paré bo waxale ay nit ba paré nang ko respecté nga ñew jël heure mané ko ci jey Serigne Touba.

arruñiglen di nuyu wa gal tapé rewotina wa koñu nasi ni ngi ci wacha yu magalu Touba gi sama yaay bintu ci soxo yaayu prince ma ngi lay nuyu sama yaay bintu ñang

motax ko yebudi def lu bax ak diko wax ay jëm ñu mëne ko nak nday fatou tin titi mam saliwu ay ci ma ci bëggale képp ko xamni rek mbokk talibé nga mangi lay bëggé bu bax ay ci gaay ba tay ni ci waccay yu magal Touba gi ila Touba rek lañu wax

kon nak ndaysan morso bo xamni man daf may daanel sa suné ndax lepp rek ci wacca yu magal Touba gi ma ngi seen aja beti jawara bo mako seen rek moy journal bi mi ngi waja tambali ndaysan xar len ko ngeen gis information bu leer nañ dara di len recc mako wax ay ca pap fay

0: ira kwanan tilenki tra takiani ega kiten kutu wuna kitika korebe ega kiliku hotkur de la jusesa bauni tahanan kuna agani trata dangin tege ega nye kawa kiten kutu kuna igara kata nukubiegene sal dojans kur suprema ken ismaila major fal kuna igara kebe saka kama kuna ani ukoti ma ukoti nubiono akhal singa tingana kata tankarage milion sefa dima biyo kuna iga nyitaka ndubiono tabarine dinguro biyono gane tribunal pikinado gejwai kenyan chukuna lenki trata ike kuna igara kiri nukubiegene kenki te ka kware banenga kengana dangi koti man koti nga serebino ga basale ke sogono nokubigen ngomena ado agence de régulation des marchés bauni mabe me famu jonkono ko karanya era ko nanti tampile ke do kilono ko karagi kuna ina gagana ujine ado kamo seyay kenno konkuna agence ke kuna ra ko nanti ida ke dabara kudo basale ngabe ngado ina kata su gagana ka sokanu ko kuna ira ko nanti kenni hwanga tuti mase wotaye ga bauni gana basale ke gaga kenjon ko kuna magara khotam po kore lite dangane kenana dangi lenki dunamu man ko nga kwata kwara ni igara tengande kata watebe yakili hepatite bauni watana nga tuti wati burane lenki nokwege ni kedugo banenga ira konanti tankarage do yakaru karage igani sedum pilun kuna ida depistat ndabari dangani kuro kengate kuni gaga jangana mukobe serebe gani docteur Ababakar Mbaye agani directeur general de la santé no kubye gani kedugo banenga ara konanti kurosundo korobyo ni gara dabari kuna kengate be gakhili hepatite ada kwatampo korelite soro kudangane wana kibaru ku nyamanati humbe gatangana kata Ismaila Major Fala a prosen kibaren kuna na twinda kai nante serebino gasi keda kibaren batenga ira konanti lenki kuna migara hai iga ken kibari kitini mokobe bauni dimabe kuna igara ojans ke jopa lenki soba ke kuna ila sigindi ne bauni da konanti avokanu yogono kuna iga nkawa rine dimabe gama fofo tu dosye ke karanga ina kata kata na kudo na mkugumundun dabare terengkano marim lenki kibaru nukwai serebe gani njeme sara ado matar sara do ajarato Marie Claire Sen ado tijan ba yanyo rangani sawakenga kata kani kuna ma seku mane gari ana kibaru tana nukinyanda kai balantan kane
1: wede usenu janka nsumti debi ya rabi jamango besi mfima bundu wadu sifra maftek po Musa Mende marabasa ande gimuru nyangwa ketu lwa mtedi mbuji mafcha tita Radio Senegal International umami nyangwa nyalte wewgi ya gulu thangina alame Senegal mamma luthi ayante pe kumbomu atota mtedi mali edendung inmo imo hurnya heme gingi flamma mtedi mali mahidma binyabo general d'armée Assimi Goïta et Madou gi mo hurnya imé sok ma samendi ato kathingi we mo mugit ne ogat nan apport ni sok tim fiera ma hatide samendi biti ponu chatema apport ni sok tim fiera ma ngam tidan dama gin hap nyok ba ma yamon don tangin mo gilge mat ki gilim mo nyok malingi Senegal we du kon gin nya bo ju wodwi ya mbol ngit mak ki bi mo hurnya Paul Ban to bo mugi ge mbia sim sibil gin ala min Senegal me ya to ke edna ba makoma bab nino lenji mo ngabe abdin ding me wa to ge hit ma to ka seng ba ma bar mbo aba gim bob to bo gim bo ya ki ke njaluber ya ndun to ngin mo ala ma kim bo hi ala min Senegal mi making gi fit den fin cdeau ndiwe antu ma hajuma Ismaila Major Fall i me hi gi o ngi fit den ma bab ting fofe anti di Senegal momu gi mo hurnya bitim ma genum ge samin de to ma fof we ma do kinan ge ya mo ma ki titima ya ndun ngin mo bigiye ngumo hunye we mabindong ngihima ginya bibitha mbol bamada gibimo hunye lomba mariri je ya ima agingo kudwa lo mo hunye we wa mete au ma changa ngitengeya

0: fike ku dipang na mahurnya ge ki jan tribunal wi pikin di geje way ko bele be ma ginyo ma da sun million jimin ci fa gudu ban be to be sambola agi mahurnya sarwi we tinga we bundongo bamba gimbangi hima be bin sof hati de bar bondon to ngin mo gel ma yal nan abutu mahurnya abutu fa mahurnya ma ka gong budun fa ma tri senegal ma duba dus bi nyabo cour supreme hedi alu fo mo biage gel ma ban mo gel ma be to ki tage ge ge be da ke ya bi mahurnya bamba gimin jobi gen ma bi nyabo ka vokama be ma sagnange ba ha ma mahurnya be payate bi ma jangan jete ni hina ismaala major farho saminde bugun ba sambu madahura njalma gilma gini uma bun dongod ni halmba ngin janma cete gilge ma gini uma tingani bu madama cete ni lbonche ndiwe antuma hachima fana walwoti gusume ya ndun tangin mo bi ma hunyabe kwa gibi athing chabuko kimbo bujima binyabo ngomen begdu santuma buhur nyabe sim nam bi bi antitinan bi ma hunyabe kwa ndong gilnin kandugo ngumuntama ntelin Senegal binyabo agence de régulation des marchés bekia bethagia botin chabu kilon jimi sibi ngichema bias bethagna sungungima wili mbode kemik tahta la gudumban we madutit mabisim ngibia witi basum habe ya bondun tengin mo kikite mbage kikimuhun ya kekra beki samendi buachiki yo bek maduto na ngibimuhun ya beki ngipieta pori ngaba beki to gedi alama kimbo nungin mo chabu magi kimuhun ya kinyobu ngaban ma ammo binyangu kimbo yo olu fana wila para samendi sungungu wa mkwa mungi kimuhun ya mgoni ngibinyangma ya hino nagi muhun ya ngingine ya apchaji binde wegu muhun ya wewe bisan to woto alama kini mo samindi bethage gilma hambaba botin chabu maton gya kilonji min sibingi ke ma samindi kawili mboda kemik tatala ndiwe antuma hachuma bangi thirna au mo hurnya bapti sago mo hurnya ngingi binyang makke babi di bokaw ya ipatit mondun tongin mo lenji min sibingi tatala bindi mo binyang makke bo presi binona bungu wonsan de mo wi sago e mafana Senegal wondun tongin mo sago amba wi digingi fiin tan ya biget nanya kemino no jot mo binyang bu tatala ta binyang bu jimmin ngi wadma beking wi sago wilwamba kedugu mo biget nanya ndungin mo abinyini njimin jif ngibiji mo hurnya mo bigibi nini nyefe beg madu ndibwewe bo matit mo bwewe mabwe tib sungum binyang batalla binin batalla abama bigi mo hurnya bigingi sagu wilma yawe madu binam bigi mo hurnya mo witurung sum si mai mo hurnya mi gi apkon gudun sigi mbiri ngdan kedugu mo hedma binyabo doktor Ababakar Mbay maget nanya aya gem gam bagi mo hurnya gi sindikalis gi gwilma gi digi mo hurnya kinjal wada ngenjal mo gwilma gi nimbol ndum bi sama binyak dem gilga urau tinga barmbo gilma turun kinjalma bimidangi bimida tengka malaba hidna au mo barak na gilma wew gia imo hurnya he may binya mediateur de la republique hey gi mo hurnya ima hi alam mangi hitmo saminda ya tak bi senegal matinan to chuchuki amada hura mo hurnya o mago ko fungu bi senegal ma konti limba ma ki mara amba saminda la ma chetet ba e madu binam bi gem titi presim nino ambi nino mbo e ki mo hurnya ngak bu jotti ngi bi senegal ma ki mabek ma sante temba afirti nanga gref bar mo mo mu besok matinan a ngfuntu mo hurnya ke ngiama rajo wombo akit nanya ki mo binum ni hina la mi senegal ma ke ki ko ya fo bi tet pinyangma apor ningu tabog fitemba sambi tete fibinamba nya fitemba ma apor nimbang na won binyangma kadum ba fana wema fana bigima gin hedna bo ma bigini samindi bi tete pa uman tingani mo bilip tete fitemba ma wi bang na wema yon dunjo chel ni utongin mo kama kama hil temban bo abo binyabo kriso sosio ngu tabog kimbo agima ngate ngorba ngotot pa tinga ngu tama bengte ke fana gigimo hun nya bichanga ki tete ni wilu poncho uman tingani kontil ngi yamu mbat gete ngu tama sukut ni kungkun agima hun nige kigi kriso sosio ma yandun tongin mo abo kamba kamu ko de mesem binyama adi togi go go magina djima mag mbung nyop ka ngina ki matinga ni wabo binyama tamara gi boda ina la Senegal mafana changa chetet ni ka komba ma ki gi muhur nyamo ke anumte aya hina la Senegal mafana samindi botel wa muhur nyoma we ngangba nguta bo gi sukuti ni fitimba ma mob nyango ngimba tedi Senegal biere bi chama ngi bi fimo mdu wadus jemesar Marie Claire Sen bek pate bi glad mama wilu bonjang toro santama ndo biamba ma sikun chama in jot ki nangi nyai muhur nyai meki ani na mindima binyabo khadi sisi
1: wede ko mane ba jolla ban ba jolla assalamu alaikum badi manin ko nak moy lalu baduna la kibar di auto fi la cité radio Sénégal kibar folo son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye wilta Dakar sans sankul moko no kata ate direction Mali Banco Kamba mako to momin dron kan kabi Mali Banco son excellence le général Assimiou Koita wolia invité djeto atemu yalanko atelbe présent transition ti atemali li banko kan wole a invité kata kasi kanyim banko fulolu mi mu signo kubu ka signo kari nyim banko fulo milial ko nane be tema e si hanka bi banko fulolu mo ila mo la kolta ke kacha nyu nyaata dami benten loje to so so kana nyofa nyofa nan kana so sofa na ke to nyama dron kan kabi e kujama be fiunto no to ya bondi nyoto katun ko kulo milial ko wota bayno la jeto nyina mu signa fulan jonti a te déplacement kata Bamako tumumina hanka bi ate son excellence Bassirou Diomaye Faye ate 2024 wucho kon mimu le 30 mai atata no jetole kayten ron hanka bi sain abitala jele katun ka telmu ate CDAO nyaton koti badi mandin kol na kamwelalu ate hanka bi Ismaila Major Fall mialon ko dron hanka bi magistral mu batele kitini kan ronko ate mialon ko hanka bi ya chodi dukundiro lo fannato ti bracelet sitala o kono dron ko hanka bi birinyin talata tambila e kito komase na taranvoye nan fobi talato kan nyin tembola be ke kanne at tribunal pikina mimbe ate gejeway tension habe hanka bi mimu dron ko jabo wa filal tema milbe ate ngomen aning milialon ko itele ka priolo ndi senegal banko ka mimu RMT be kamfare akamale katun ko tumumini la kacha dron ko itele bela feren ka mimu nyawo jabo bototi ya wafi wilifula kontola dron ko ina kacha to wala bari ne ko foro to dron ko nyin mum be siri ngomen e ko ina taje ko te ke mimu ate directeur general oti a ko dron kan ka bi amanna wo kota ka respecte dron ko e enjon bulana tumumina tilulu ko la helaw kacha konon felenga nyatilink magalola e enjon bulana wol fanay jabota ka jindi marché kono o yatna dron ko biter mumu producteur ndewti ite wafiro keno la komisa keno nyamin to wol yatne be kamfara kama bar ate DG fanan witela kuma ka nyum ko ndu ferr ka tun ka nyite ko ka fo ko foro foro mimu wiri saba keme mimu wili kelin keme sabati wolo mu ate jabo bototi e wol fonu Senegal be konoti bari fanank toni wili standing saba ase heka to toni wil tanin saba e wol je mimu bozionti Senegal be konoti birin janvier mu jabo boto wili kelin keme lulo mu prio nata hanka bi ka sambanyin temboto dronko wili kelin keme sei mosa wafino alale etel dronka ko hanka bi nyilbe la ferin ka kilo ke 400 franti na ke to nyama ya wafi wil fulala wol ya tan dronko ay fanenyin dolta ke bulate ranko na ye jani ba fula wil fulala ya wafi wili kelin keme sei mbadi mani ko na kamala hepatite B kulo mi anka be dunia be kono nyami Senegal fana bol kono nyanka tun ko mimu prevalence woti ke mo ke be ka be se ka ta tanin kilin kan ke dugu fana mantu ko makatu musu talul nin lulu ye menta ke balo de pisteul kono dron ko ke mo ke me mimu nani ti dron kan ka bi ya je wala ye balo kono dindun fana ka ite non ko mimu vaccination en fana to ti dron ko e be vaccination ke kan kende ke mimu depistage wala fana to ti ye ni tan fana ko dindun milan ko wuro tajani be tilifola wucho sotoro dron ko e ketale ke vaccine wol fon efficace mbadi mandi kol na kam welalo mimu dron han ka bi banko koti ka kota ka nyosa vocala Senegal ton kon nano be ate nyimu mu dron ko demba kajiti le mediateur ko kula mialan ko bi tiro to kuto nyantara tela jetole ay ni tande dron han ka bi lual belare mun yatina lual boko buntan ka bo Dakar ka ta fo Saint Louis ka mol ka tra nyosa balala dron dol bi jetu sa fo mamale tamu kula mialan ko han ka bi a manso wala ka tun ko domaine national fana be kerine mo ise banko busuno abule ma malundi ma hanka bi tenkereng dunia be fana ko ko yaje kacalo min fana mu hanka bi ka luata code de l'enfant fana fo ya landi dindune sous raison be akel Senegal da manam luwa natina kana dindun taki kanta kantar nya kendola réseaux sociaux la fana toti lingers mi mu sama bati wo keta jeto alungu nya nyin telefo da wucho kona be dawndi tumomina supporter ba kata kaneka jiota ka na ci pompola mimu fana makoro ta bota Dakar fana to tiya ya tan dron ko jollof ma fono fukata linger sa fono le idun ta sama kono le adun fanank jio mimu inondation to bijele cour penal international ha wulta bankutan sabawlo ba kono baro kono dron ko jamaka ka jafi ko ka fugo dron ko wato wati dron ko e ka africain la taki kitindi wo kono woli atina ate dini nduro ko dron kan ka bi ni tata je ka fugo ka africain le kitindi jeto nam hani ko le kitindi africain le fanan ka ma wo ko le femfene kitindi ma talale ni ma ma jato la jato te tele bulu woli atina dron ka nyim fokko ka fugo dron han ka bi bi milialan ko e ko bi kitela jeto dron ko bi ha mu fenne timialan ko wol be la firin ka kol taki anticiper parce que kol le ke nyim banko ko sabolo mimu AST dronko bin sa fono le ko e kulle ke mili alon ko dronko banko kan mili alon ko fokito e ke wole atene ko kolta ka anyato si ka fo be kitela ate cour penal fenomi alon ko dronko ni tataje fananke enquête tanin saba afrika on kononto long enquête mil soron fanamo woro wala kontro e mil nyanta mi sorona e mil soron ko woro be mu ate afrika oneti wole atena ni tan ko ka foko dronko biti do dronko ni aje kuje mabbi jalata afrika on ko fananka tommi banku balbi je to mil alon ko nyaa dañan tar tar la je to iman tar je wole atena ko ke baraketa nyawnyandi nyama fananka e ka ko do la afrika on ko manyana kala bar fanan e femfene lay kan dronko salen ko yakele ala forum woleti mbadi manin kol na kam moyal ni mum banko ke baoti ngamin diala nan badi ma khadisi se marie claire sen wole be national njeme sa wole be rsi janto alnal badi ma khadisi se ka programme la bang sen national sans sans programme tenteng ati rsi ani madame yolande ndjay ala baraka fouraro inshallah merci.

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Allah wo amma bi neex ma sabbe ko hadith imam bobu imam nga gis kero yank non wax intonation bo xamantene delo fi xamantene moy si dajo magni imam
2: bi njanga mo yag la
1: ma sha Allah
2: te njanga mo leer la encore ci qur'anul karim
1: ma sha Allah
2: legi bo dalse ci limu la jang limu la wax ci tabax sa pass pass ba pare comme ko shaytané mom ndaw la bëgg ndaw
1: deug la
2: Serigne Touba nak dila wax na la il faut nga jihad ak sa bakkan jihad ak bakkan nak imam koku mom ya koy defal sa bob ya ci gor gorlu soko defo rek du soti
1: manam dafa am lo xamanteni sa effort personnel
2: sa effort personnel la ya koy def pour meuna bax sino shaytan dula baye de
1: deug la Allahu akbar
2: motax buntu bi Serigne Touba tude ko faslun fil hadd ala jihad nafs buntu bi nena mo ngi lay soño pour nga xex ak sa bakkan pour nga jihad ak sa bakkan jihad bi ci jitu moy jihadu nafs naqad aflaha man zakkaha way waqad khaba man dassaha imam tazkiyatu nafs il faut mo xam
1: yesal
2: qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha
1: ala
2: wata serigne touba ne romo jihad nafs ya shuban falakum khadan bihi aljinano yen ndaw ñi na ngeen sakku jihad ak sen bakkan xex ak sen bakkan
1: yesal
2: ndax falakum ghadan bihi jinanu ko xex ak sa bakkan bo allegé di nga ci am aljana yamam ko top sa bakkan bu yobul safar ndax nak inna nafsala amaratu bisu ila ma rahim rabbi wala den imam
1: da naka wax kon dafa am ay conseil
2: way ay conseil
1: mun romu jihad nafs ya shuban
2: way
1: falakum ghadan bihi
2: aljinanu
1: manam kon jeni dafa am ay effort ni war def
2: way
1: bi ci ndek
2: moy sa nafs baxul imam انفسك تفلي ان تهمله شبع على رداعي وان تفتمه ينفتمي كون داغي خيخك سبكات تي باي امام
1: من لم يكن لنفسه مجاهدا
2: انا من لم يكن لنفسه مجاهدا فانه لا يحتوي فوائد نانكو خيخولك سبكان دو ام جيرين دو ام جيرين دو ام دال لولا جيرين امام
1: مانا سلو كي ميتريت با
2: ko maîtriseul bopam waaw
1: ko du mën def dara
2: mais do mën def dara imam parce que jëmo fen loolu sa bakkan lay rek nga jëm ko koy jox
1: kon fo nga jekku sa bop
2: da ngay jekku sa bop
1: mën sa bop
2: maîtrise sa bop imam manam bu la dara sonal imam bu la dara sonal loolu yang ko mëna am ci nga tarbiya sa nafs loolu islam jox nañu ko ci sawmu koor xolal wëru koor da ngay maîtriser sa bop ya imam
1: fayd na law wi jaa
2: ah fayna law wi
1: jé ar ko protection
2: la ar ci lu bari mota mo ne man lam yakun li nafsihi mujahidan fa innahu la yahtawi fawaida
1: ko imam bu avant avance xalé yi nga gis ñu nek ci drogue bi parce que ñom mënu ñu xéx sen bop
2: sen bakkan mo leen gagné té bakkan nak imam dula digël lu bax lim lay digël yépp lu bon la ci yow bakkan lim lay digël yépp lim lay xër yépp lu bon la dula xër dara ci lu bax
1: mota mo ne haddul iradati
2: bi qawli sada tarkul muridina ma alayhi alada li tax mu jefe moy haddul irada sa beug ngay frene haddul iradati imam bi qawli sada ak ban moy tarkul muridi ma alayhi alada moy lan nga bayyi li nga tamone
1: li nga min moy son de confort
2: whatsapp voilà moy son de confort
1: nga xamanteni yow dara dul déranger do jang lek ak nan ko bayima
2: te di nelaw
1: affaire du bayima yoy
2: way yow dal sa biir rek mo li yitel
1: ventre et bas ventre
2: way ventre et bas ventre mu yow Serigne Touba ngoy indi sa biir rek motam mo ne hadul iradati bi qawli sada moy lan mo ne tarkul muridi ma alayhi alada nga bayyi li nga tam xam nga wéru koor daf ñu bayyi lo liñ tam
1: heure añ nga añ balan ataya
2: kaso ataya ak jarum sow
1: mo le tarkul murid ma alayhi ada
2: hadul iradati bi qawli sada moy tarkul murid ma alayhi alada nga ñew sur seigne touba ne suma rujuuhu ila al mu'tadi li nga min pour nga delu wat ci la nga min mu'tad moy li nga min non qabla wusulihi kal irtidadi
1: oui
2: nena balang cey yegg nga arrêté ko moy irtidat moy irtidat moy nga arrière
1: oui
2: arrière
1: mon nom rico
2: waaw rico
1: oui
2: merci beaucoup
1: oui
2: tey sa bakane
1: oui
2: serigne touba nena waman yadum ala jihad nafsi fa faizun 'inda hulul ramsi
1: allahu akbar
2: waman yadum kep ko sax ala jihad nafsi pour khay ak zabakan lo xew mo ne fa faizun diga gagner 'inda hulul ramsi kero bo duggé sa bamel
1: akhon wala
2: imam diga contane
1: man bla nga xam njeriñu xex sa bakan
2: moy
1: buñ la soulé
2: moy buñ la soulé
1: ba ñaari malaaké
2: ba ñepp dem
1: la xaw
2: ay la fa yow kenn
1: jeuf ye dess
2: allahu akbar jeuf ye dess
1: seigneur ran ah kon na li mo taxone jeuf ju ba am
2: solo merci beaucoup
1: kon nak ci imam la ci legal contraire
2: ah contraire bi kay imam
1: manam ku nek ci aday
2: waaw
1: japp njax
2: waaw top affaire yi
1: manam bu la soulé nga xam lepp
2: deug imam di nga am problème buri yalla ñu yalla jappalé
1: amen imam
2: da nga deg
1: hmm
2: kon imam defé nané wala mala mono anamo anamo fanda
1: mune wa man yadum
2: ah merci wa man yadum ala jihad nafsi merci beaucoup
1: oui
2: kep ko sax ci khex ak zabakan
1: hmm
2: lo xew mune fa faizun 'inda hulul ramsi faiz moy ko gagner
1: faiz oui al faiz
2: xam nga coupe du monde bi espagne espagne moy faiz
1: moy faiz bi
2: merci beaucoup moy faiz espagne moy faiz fa faizun 'inda hulul ramsi
1: ndessan
2: serigne touba nono nana suma iza uttum ila al jihad faqaddimu dalan min al a'adi jamono bo joge pour dem ci jihad ak sabakan dana nga jital kat nga anda kat ñent yi andal ak mom
1: min al
2: a'adi
1: min al a'adi
2: waaw
1: innoni
2: bay mona wa huwa la amri al jihad al akbar dana jihad al nafs moy jihad al akbar moy jihad bi gëna reuy te wax na deug xam nga jël sa jasi dem ci foro bi xexi jihad la mais bala ngay xex ak noni ngay xex ak sa nonu bir imam
1: deug la
2: on a tudé jihad al akbar lene nga deg gay nan yonent bi nena jihad jeex nak yonent yu musuko wax jihad jeexul de fek togn ngi am jihad ak yam dama deg ay julit ñukoy wax pour di attaquer mujahidoni yi nga gis ni yonent bi nena jihad jeex na fuko yonent bi waxe
1: kon jihad du jeex
2: musuko wax
1: tang togn
2: ngi am alquran musuko wax fek togn ngi am jihad ak yam c'est que dañ la bëgg wax rek na li jihad al akbar moy nga jihad ak sabakan mais jihad jeex na mom julli sa waru ko wax té toy ga dina fi continuer toy ah merci beaucoup hein
1: kama
2: bi nana wa huwa la umri al jihad al akbar kama bihi anhum atana al khabaru
1: al khabaru ndessan
2: nana non lañ ñuko joxe xam information bobu lañ ñuy jox
1: ndessan
2: est ce que lolo nafsan wa dunya nafsan wa dunya suma shaytanan la'in hawan fa kulluha aduun la yalinu nienti mom la waxon la mom ngay xexal nienti mom lay lim
1: mom ne faqadimu dalan
2: waaw faqadimu dalan
1: min
2: al aadi
1: yoree limni
2: jetalal kat yo xamne yi mom il faut nga rendi ko pare dogo meuna dundu
1: man en tant que jeune
2: ya
1: des obstacles
2: reel nienti
1: nafsan
2: sabakan
1: bo dunya
2: ak aduna
1: suma shaytanan
2: ak shaytani
1: al la'in
2: waaw
1: hawan
2: moy banex
1: allahu akbar
2: banex
1: mun fa kulluha aduun
2: fa kulluha aduun la yelin ben bu ci nek ci non la bo xamne imam xolal du negocier ak yow la yelin
1: noyinde
2: noyinde dalay fad borom dole la imam bakan borom dole la ci nit imam dunya aduun aduna bi ñu tollu aduna bi koko yenu di ko wacce koko yenu di nga am problème wala serigne touba ne nafsan wa dunyan summa shaytanan la'in hawan fa kulluha aduun la yalinu
1: yani la noy fatali
2: waaw
1: bi nekké daraja son oustad moustapha diow do netali mune dafa am ben mbeur bu ñewon ci seigne touba ni nga pour mu ñaanal ko dal ni nga ma dal dama bëgg da nga ñaanal ma en cheikh khalim ni nga ah yow no yow la moussa palmarès ma mëna dan ñëpp kene dal moko déssé
2: monako dal na ñëpp
1: waaw kene dal mu déssé té mom la bëgg ñaanal ma ci
2: koy
1: mune ko ben amna ben mbeur bu tuddu nasadu mom xam nga ko
2: waaw
1: sami nga da xam nga nasadu
2: oui
1: mune nga a ko de min mo ci tundu bi nege imam nasadu moy kan
2: oui
1: nafsun shaytan hawa
2: adiya waaw waaw moy bi
1: mune nga nak mune nga xam nga nafs xam nga sheytaan xam nga dunia xam nga hawa mun ñoo ñoo ñen mun wa ñoñ mom tank mënul len daan mënoo daan kenn
2: kon daano kenn
1: kon pour mon sama imam kayen sa mo ngi un grand sportif mën doré mën am endurance athlète mais yow c'est propre man li wajjo xot da ngay gis ko xamne mën na yenu imam 100 kilos de que pousse 200 kilos de que pousse mais bu ngone bu fajare imam mënul yëkëti darab bo xamanteni
2: mënul dara imam
1: yëkëti darab pour julli ji
2: merci beaucoup
1: atanuko
2: xam nga koku koku bakkan bi defurul
1: machallah
2: manam koku dafa entraîner ciiri té entraîneroul bakkan bi té ni ngay entraîner say ciir non nga wara entraîner say bakkan
1: ana ko mëna pousse 100 kilos
2: wa
1: mais war nga man laal sa yaara pour julli
2: wax deug yalla sa yaara di djissou mais bakkan bi su bakkan bi
1: defou ngal cheikh khadim ko mo nafsan
2: nafsan wa dunya thumma shaytanan la'in hawan fa kulluha aduwwun la yalin sa bakkan taxal ak mom dunyan aduna bi ko ko yenu thumma shaytanan ak shaytan dafa and ak yow la'in mom la'in mom ak hawan banex nana fa kulluha aduwwun la yelen yi ben bu ci nekkon non la bo xamne uyuma simpleul serigne toba nak nena lil kulli sajnun wa silahun minhum fa adkhilu wa kassiru fa taslamu
1: yes sir
2: ben bu ci ne dafa am amna kasso goko meuna tej
1: manam non ni
2: man nga len jekku ba tej len amna yit arme yo xamne soko yore ya len di duwa
1: ah manam pour tej len fa nga am fo nga arme wu
2: fa nga arme wu
1: am ay ganna yo
2: am ganna yo xamne da nga len di maîtriser o pare japp len tej len
1: mato mon li kullin sajnun wa silah
2: way lil kulli ben bu nek ci nafsan ak dunya ak shaytan ak hawa sajnun wa silahun ben bu ci ne am nak ngannaay loko meuna maîtriser am nak kasso goko meuna tej serigne toba nene minhum fa adkhilu wa kassiru fa taslamu ben bu ci ne xolal da ngay jël jasi damoko paquete ko dugal ko ci kak manam tej ko ci kasso gi pour nga meuna mucc
1: ah kon c'est imagé
2: oui
1: ñu na fa ben agresseur bu nek ci cogn bi
2: wow
1: agresseur bobu nak dafa am ay arme yo wara yor
2: oui
1: pour meun ko neutraliser
2: ko neutraliser
1: dal ubbi kasso bi
2: oui dugal ko ci
1: bi dugal bi tej ko ngir yow nga mucc
2: ngor nga mucc yow
1: ngir kenn la agresser
2: dedet
1: kon na sun agresseur
2: kon bakkan amna kasso amna arme boko wara meuna duma aduna amna kasso amna arme boko meuna duma shaytané amna kasso amna arme boko meuna duma bané xitam amna kasso amna ben arme boko meuna maîtriser imam serigne touba néna fa nafsu bil ju'i tawil tusjanu
1: akhawdu la akhawdu
2: bakkan mom boko bogué tej da ngay xef xef
1: ñu ko rég bajantu
2: ko rég bajantu mu ngoy wax serigne touba ngoy indi légui deglu ko rek
1: muna
2: fa nafsu bil ju'i tawil tusjanu
1: manam ki xif
2: deug
1: ko mu jekk na bakkan
2: neena bakkan mom ci xif xif gu yagg ci lay koy tej imam bi et puis xam nga xif lu bax la ci nit xif
1: ndaysan da yar nit
2: imam xif waxuma la sax yar nit mais ci sa walu santé li xif di def ci yow mar day tali imam ñun nak dañ ko gëstu te defa nañ ni xif sax problème la te imam nekiti wër gu yaram soko bëggé am temps bi ngay xif na ëppul temps bi ngay régg lool mo demal nga gëstu ji ko ma ngi wax ñep nañ ko gëstu ji
1: man nit ki da la journée limi xif mo wara ëpp limi
2: mo gëna wara ëpp li ngay régg imam fo fañ la fekk sa bir baangi fess mais lool baxul
1: am lool pël la
2: war nañu bayyi bir bi vide imam bir bi vide nga xif
1: ah ok
2: c'est important
1: mo to mo fa nafs bil ju'i tawil
2: fa nafs bil ju'i tawil tusjanu wa ma laha qaidun siwahu yu'lanu reñ to banen bi manam bakkan amul ben jeng budul xif boko meuna jengé amul wama laha qaidun siwahu yu'lanu imam
1: manam soko beugé djekko
2: wao
1: soko beugé nermel mo bakkan
2: del
1: xif rek
2: del xif rek
1: ko ah imam degna la yam bo xolé jeni
2: wao
1: yeen sa sam parce que tazaru shubana
2: nek merci beaucoup
1: ah yeen sa bi mi denk jeni
2: merci
1: li nga xamantene mom moy ki daf len wax nan tak soxna sino nan wor
2: man istata'a minkum alba'ata falizawaj wa man lam yastati'
1: falay bisaw
2: ma alaykum bisaw ma fa inna lahu bijao mom la wax ni hadith bi la
1: non
2: hadith bi la
1: neena kor gi muy kor moy ray bakkan
2: moy ray bakkan
1: mo xey sam
2: ah xif day ray bakkan imaginel bo wore ima afiru jigen yi sax do lay intéressé xam nga pour lan da nga xif mom la yonenti bo xol seen yi de kon lil kulli sajnun wa silahun minhum imam fa adkhilu wa kassiru fa taslamu
1: imam fi jeri ñom doxé won non dé
2: ah mo ngi ñaw rek
1: imam jeri dafa am dañuy dem entraînement imam ab lañ jël dibi
2: way
1: bu léké di yo paré
2: ñu
1: jël couchant
2: voilà c'est ça ah couchant rek lay xalé yi fa pour mayo ma def couchant demal nelew yi nga nan ma couchant aissal hein
1: mais xalé yo imam dilal couchant yi
2: bu
1: digi ñoo nek ci bagage yi
2: ah dañuy def man ak sama bakkar ku ci jël couchant da ngay téré
1: do gën
2: di lañ makoy laaj mais dañuy téré
1: and da li couché vous
2: waaw
1: ko lek couchant da ngay couché
2: couchant da nga wax
1: waaw
2: ko couché waaw imam kon lil kulli sitnun wa silahun minhum fa adqilu wa kassiru fa taslamu qul sayyid tuba fi fa adqilu wa kassiru fa taslamu fa adqilu dugal ko ci kasso gi may nak balang koy dugal ci kasso gi wa kassiru dang koy dam ak sa arme
1: fa taslamu dang koy affaiblir
2: dang koy wala suko def
1: am dool di ñewat
2: mo ngo suko defé ngeen mëna muccu kon fa nafsu bil ju'i tawil tusjanu wa ma laha qaidun siwahu yu'lanu bakan mom serigne toba neena soko bogi neutraliser xif bu yag te neena amul ben boom ko meuna jeng nak budul xif
1: allahu akbar
2: ama silahu arme bi ngoy neutraliser imam
1: moy
2: ban allazi qad tamna'u bihi muridan min hudan fashba'u neena moy reg reg baxul reg mom arme bi mu yor mom nga xamne mom señ bi xolal boko xasse yoro rek imam mar day tal moy rek
1: manam yow di nga amé arme pour attaquer nafs
2: waaw
1: nafs dafa am numuy protéger
2: dafa yor arme bu muy protéger bopam
1: moy nga reg
2: moy reg
1: ah mom nafs day baye beug sou rek
2: mu jekula imam reg baxul
1: manam bo reg do man jamm yalla
2: imam reg
1: do meuna julli
2: reg baxul
1: bo regge do meuna
2: motax man la reg baxul
1: moy deug li nga wax
2: dañ ko den ko beug rek mais baxul reg baxul yonent bi def non nahnu qauman la naakula hatta najua wa iza akalna la nashba'u
1: ndeessan moy firi la
2: ñu wax ni ñi lekke dene ñun ay nit lañ ñoo xamne bala ñuy lek dañuy xaar ba xif yonent bi neene même bu ñuy lek sax duñu lek ba sour
1: dekk sam dekk
2: hadith bobu serigne touba dina ko indi ñewal ñewal serigne touba neena wasitnu dunya uslatun bi ilmin wa amalin li wajhi mu'ti al fahmi aduna dafa am kasso neena kasso aduna moy lan imam serigne touba neena kasok aduna moy uslatun bi ilmin wa amalin moy ngou wet di geustu xam xam wet di geustu xam xam ak diko jeffe li wajhi mu'ti fahmi wala lolo wala fo nim tude yalla mu'ti fahmi
1: moy ki joxe deg deg
2: ngir jëm ki joxe compréhension ki joxe fahmo moy kan moy yalla
1: manam beru bu anda xam
2: wa beru bu anda geustu imam c'est important
1: c'est vrai imam bo xolé les vrais chercheurs borom xam xam yépp
2: nan
1: la ñi dañuy nekk di bëru mais la tañu bëru amna luñu xam
2: xam nga ahmed amine dafa ngui tudde ahmed amine bind kat la dundam yépp ci jang ak bind ci lako passé mu jéki jéki mari bi mari jéki jéki rek soxna ci tek ko ciow lo xamne mar day tañ tax soxna ci neena du gis waji foko fekk mo ngi ci ruq bi mo ngay geustu mo ngay def nangam mu bind ko nak ndaysan yawmun min hayati jabar ji lejeul ko lol te mom tamana imam tamana lakutu ak bind ci goudi gi façon bo xamne mais sawne ci tak bagage ne ko damay yibi damay yibi ndax mom lam tam imam uslatun bi ilmin wal amal mom la tam la
1: ilaha illallah
2: yene ko det legi nak da ngay wañi bind mi so sawne ci dafa am aq
1: nesan
2: ah way kon wasitnu dunya uslatun bi ilmin wa amalin li wajhi muhti al fahmi imam serigne touba neena ama silahuha mais mom arme bi mu yor mom bo xex ak yow allazi bihi tubidu bi nga xamne momit ci lay xexé neena fa huwa al mukhalatatu fi ghayri mufidin mukhalata moy jaxaso jaxaso ci ciow li ci ciow lo xamne imam amul ben jeri xam nga nit imam bo gisee kilifa yi li lay wax nan la diw dafa teju c'est très normal nit war ngay towam yak imam ngi wetak sa bop genn mbolo mi dem wetak sa bop def meditation imam lu bax ci dund doom adamal
1: te bo xolé yeen sa sam sax amon na jikko bobu lata sax alcorane di wacc
2: merci beaucoup
1: ya ngay jang ci bi ngay jang class class za
2: sa
1: sam depuis bi ma amé 36 ans 38 ans la commencé de berou
2: wa di dem ci khutuba fala ko yalla fekk jox ko xam xam muy alcorane kon nit il faut ngay wetak sa bop imam
1: kon bo beugé mu ci aduna
2: waye mo xalata ko xamné foko fekk rek imam mu ngi ci ciowli
1: ko nan na khurmal khayli
2: mais imam lol baxul fo la len fekk yang ci ciowli
1: ma yang ci rir bi
2: yang ci rir mi imam koko do jeriñ ken
1: kon lol moy tax nga meuna mu ci aduna
2: waw
1: manam lay protéger ci nafs
2: moy
1: xif
2: waaw
1: mais lay protéger ci nga xamanteni moy aduna
2: moy nga beru wet
1: ndeysan
2: wet wa sinu shaytani bil akhlaqi dhikrul ilahi al mani' al muafi
1: ndeysan
2: shaytan mom mom neena boko bugge jeku moy dhikrul ilahi al mani' al muafi
1: ndeysan
2: ngay wet ne ci turu yalla yi waxon nalako barki dem
1: wey
2: shaytané mom boy tuddi yalla rek mu daw
1: kon kuy zikr di jang alcorane mom shaytané
2: day dédé ak julé ak jakka
1: waaw
2: shaytané amu ciow yoon kon imam defena ñent yoy la won wala dét
1: def na ama silahu allazi yasulu bihi murida fa huwa alghafur ma shaytané wala jël ñewul
2: man bobu ñewul fi ci man ñewul waaw aje ngane ama salahu allazi bihi
1: wa xam nga ne kon si wa sunu shaytan wa
2: bila khilafi zikrul ilahi al mani' al muafi
1: waaw mun ama salahu
2: aywa
1: allazi yasulu bihi murida
2: waaw
1: fa huwa al ghafur
2: manam momit dafa yor arme bo xamne jamono bi ngi koy attaquer mo ngi fayu
1: okay
2: moy lan sagan daf lay sagan lo
1: manam ki negligent
2: wa kay
1: ki sagan mum
2: merci
1: shaytan da kay jekko
2: bogo mom da ngay tok musagan lolo xam nga sagan baxul yow negligent baxul ci nit
1: man benn bi ci dess moy mon wasijnu lil hawa mon sukutun
2: waaw manam banex boko boge tej da ngay nopi
1: xama les la wufay
2: wa lepp lu amul jeriñ xam nga lan la min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi
1: ndeysan
2: hadith bo la lay indil boko ne ci li rafetal l'islam nit ki moy imam lepp lu amulun jariñ bu ci du bu ko wax bu ko fréquenté
1: amma silahuhu
2: way
1: allazi bihi yasulu shaykhan
2: aywa
1: fa kasratul kalam
2: moy bari wax taw lu bari ci lu amul jariñ
1: ko imam mo nan yam fofu appel parce que dama da beretul appel day ñew ci ahdaay na ciéri bir ñew
2: c'est ça
1: ma sha Allah ma on va revenir ci ahdaay
2: amna solo xam nga fim ne wax na la
1: way les quatre ennemis
2: les quatre ennemis ben bu ci ne nak nga koy teyé ak momet arme bi mu yor nga xamné ci lay reposter légui nak den Serigne Touba daf lay détacher xam nga li yottude pièce détachée
1: oui
2: dafa détacher dom adam cër bu ne mo wax la nak nga koy gérer parce que imam
1: oui
2: la taqfu ma laysa laka bihi ilmun in as-sam'a wal basara wal fu'ada
1: oui
2: kullu ulayka kana anhu mas'ula
1: kon lo dañ ci ñew bir ñew donc kon mbok yeeng nekkon ba leg sen tadru shuban penser que Cheikh Khadim neena amna 4 ennemis qui ne sont pas impuissants da neena fa khadim n'est pas dalen min al aadi donc amna ñenti non yo xamanteni dañ ci wara baye xel dañ leen def priorité te da wana wax ñom ay non xamanteni ñom la yeeli nekk ñu noy mi won nafsan wa dunyan ثم شيطانا لعين هوا فكلها عدو لا يلين دونك بن بو نيك امنا مانام فوركاي تدي
2: موي
1: سجنون امنا سلاح وايت امنا ارم يو مون نك نان نين جيل ني امبريزونالين بور ني موتشو

0: Bien fait. Jafé-jafé di émission bu len Radio Sénégal di indil pour wax ci problème yi am ci kër yi digënté yaay ak doom bay ak doom jëkër ak jabar goroyé péccor goyi jafé-jafé yoyu ko dub yaay ak Fatou Sy di ci waxtaan ak ay gan yu seen xam xam match jëm ci fan yoyu lé jafé-jafé ci Radio Sénégal International 92.5
1: Alhamdulillah assalamu alaykum mbokk auditeur yi gannaaw ba len gërëmé sante di len ñaanal jamm ñaan xéru yokku no ngi fi seen émission jafé jafé ci 92.5 RSI di jël nak suñu tek suñu loxo kilifa Yolande Ndiaye mu yobal nga képp ko xamni fi kilifa nga di gërëm bax tamit suñu kilifa yépp tay ji nak dañ koy wax rek ci bande annonce bi li ci biir kër gi jafé jafé yoy mais nak la kay indi lepp tay ji tawaf kal ma sha Allah mënon fa seen waxtane motax ñu fi dalal ko xamni tamit acteur au développement la ñu koy wax présent Thierno Diop mom mi nga xamné tamit par focal di ngutu ci walu mbay ci walu sam ci walu éducation mo jitt association nationale pour le développement de Touba Santhiou Sine kon nak Thierno dal ak jam ci RSI 92.5 ngir ñu ëppan doga ñew ci waxtaaj
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu baaxa baax sama sarlé ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci invitation bi di sante kilifa yi nga xamni ñoo nekk ci biir radio bi ñepp diko commencé ci directeur général ba ci ñi nga xamni ñoo fi liggéey ñepp rek di ambecte bu baaxa baax rek ci jotaay bi nga xamni ñu ko am yene def ak yow ci li nga xamni mo soxal askan mi di soxal population yi ci kër yi ak li nga xamni mo aji ci dëkk yi ndax yaakaar naa ne jafe-jafe yi bari na lool kon tey boo nu dalalé fi rek dañ ci ambecte and ko ko serigne ahmadou kan ci santhiou sy ndax danaka lepp lu ñuy def rek ak fepp fuñ dem rek ci kaddum lañ koy defé kon ñu koy sant di dalal ñepp rek di nuy wa santhiou sy ñepp goor ak jigen mak ak ndaw ci seen jambarté ak seen taxaway
1: jerejeuf wax nga wax ju am solo ci kiliftef kilifa kër gi ba may jafé jafé kilifa tamit des fois dana fa soxé mais jafé jafé ëpp nak ci walu borom kër ak soxna ak njabot gi lek ak fajj ak naan dana ci bok mais nak yow tay ji dina jëk ñew ci li nga xamni tuba fakal ma sha Allah moy santhiou sine fan la nek
2: wa santhiou sine mi ngi nek côté kadior nek région de thiès département tiawon arrondissement mirina ndakar nek ci commune koul xamna sorewut ak jaksaw go aladji abdougi xamna nak suñu jafé jafé mom bari na wayé toujours rek population bi nek fofu ñu ngi am seenu jambarté di gor gor li ci li nga xamni moy jafé jafé dëkk bi pour ñu mëna fexé ba lepp rek tagu ci ni nga xamni non la ko population bi bëggé
1: wa jërëjëf campé nga ki bi santhiou sine mi ngi nek ci kadior bu la nexe nak jaar pire bu la nexe nga jaar ka tamit jaksaw muy dekk bu bay kat dekk sam kat ci lolu bëgg nañ waxtaan ci walu wergu yaram gi bëgg nañ wax tamit ci jafé jafé yi ngeen xam moy walu mbay mi bëgg nañ walu tamit ci walu jafé jafé ci walu li nga xamne moy njang mi ak jafé jafé ci walu tamit wergu yaram gi lolu lepp tamit bu amé dafa naani war ngeen set ngeen ko mëna safara parce que yena fa yëngutu d'abord limay jëk laaj lan moy seen jafé jafé ci walu tamit li nga xamni moy mbay mi
2: wa jafé jafé biñ fa am mom yaatu na lool na xam nga développement mune su ko wax ci dëkk ali te du ñaar ñi moy tax nga man ko def muy fexé ba am ndox mu doy fexé ba am aw yoon wo xamanteni ni nit ñi di ñen ci mëna jaar ndax loolu mo jëk ci développement fexé tam ba am courant bu doy bo xamanteni ni population bi den ci mëna jariñu lool nak ñu ngi ci def ay jéggu yu yaato yaato ndax donte ne ñun lin tollol nga xamni moy jëm ci walu mbay mi jamono yi legi ci ku ne xamna ni mbayu mi nga xamni mo fi amon sun mami bayiko fi muy fas ak machine yaakaar na ni mbay mi demeetul ne mara deme legi binu xamé ni lolu jafé jafé la ci ñun ci lan fexé ba taxawal maraîchage jim ko fexé bu population bi mëna am ci lu ñuy japp motax ñu taxawal fu maraissage bu yaatu bo xamanté bi ni manam lepp dañ ko défé ci ay téne défé ko ci suñu doolé fexé tamit ba li nga xamni mo aju ci suñu souf nu man ko jariño ndax souf sa yaatu ñu lool waye nak ndox moy suñu jafé jafé bi ñëk mom moy ndox ndax li aju ci walu sëriñ bi da ngay gis ni toujours fepp fu ñu yabal lamay ñëk wax moy dama bëgg fexé ba sant am forage ndax woor na ma ni suñ ko amé lepp luñ soxla ci walu mbay rek dinañ ko mëna def fi lool nak ci lañuy xey guddi ak bëcc ak suba ngone ci sun taxaway ak taxawayu population bi ginaaw bu nuyo serigne bi nuyo chef de village bi ak notable yi nga xamni ñoo nekk ci dekk ba ñepp biñ taxawale maraissage danaka bo xolé lepp lo xamanti bi mi ngi jëm ci walu mbay rek danaka ñoral nañ ci lu bare bare lo xamanti bi ni mi ngi jariñ population bi biñ fa mujjé bay rek yakarna ni li ñoral ci soble dem na ci luy jégué une tonne lol nak yakarna ni bunu amon ndox mo doy yakarna ni budé lu jëm ci walu soble rek dang koy importer waye yakarna ni dina ëpp doole ci biir dëkk bi kon bari nañ fa ay jafé
0: mais balbe ñew ci walu fofu lay jëk ñew ci walu mbay mi fofu nga wax ndox mi ak soble ci toar fakal bu don sen sogoté ji da ngeen jëm sa dik jëlé fi dik yobbu bitim rew mais ci mbay mi fofu dama fi def ben parenthèse rek lima nemeku ci yenn gox yi xeyna peut-être santum sin ñom ndaw ñang fa mais bo démé ci kaw gi lélé day gis ben mak mom xott moy nek ci tol ba ak xalé bu ndaw ak ay jigéñ ñi ci ëpp nak goor ñi tamit duñ fa nek lool tamit bokku na simit ci jafé jafé mbay mi bo lan nga ci wax yow en tant que tamit acteur de développement ci wal bo
2: wa xam nga mbay mo xamanteni da naka dang koy bayé ci mbayum doolé ta ko ne xamna ni all bi li nu bëgg ci développement pour ñu am ko fokk ko da naka rek état bi duggal ci loxom ndax ñun leen mën lepp ñu koy def ndax ño xamanteni ni lepp lo xamanteni aju ci walu mbay liñ ci mën lepp pour développement am ñu ngi ci yakarna ni buñu population bi buñu askan état bi jappelé rek population bi mom li leen war lepp di tan ko def ndax té budé ci tol yi da ngay gis ni fimni ni bo démé lu ci ëpp mag nga fay fekk liko waral moy mbay mi légui démé wutul ni mu warana démé ndax ku ne xamna ni nawet bi ay atangi ni yo xamati bi ni nam warana démé wuni kon jambar lan ci tol yi ndax moma bin tollu ni rek ñepp ngi ci tolli di gor gorlu waye nak lepp rek dang koy jébalat sun borom waye dañu xol ni manam mbayum nor ak mbayum net da ko wara bolé ci moma bi nga xamni mom la nekk ni ndax sa su joggé ci mbayu newet bi mëna dugg ci mbayu nor bi bu boba yalla mëna duggal li jafé jafé dina gëna mëna wañéku ci biir population bi
0: kon dal mën nañ bay nor mën nañ boy nor le ni wax tamit consommer local bi mën na nek
2: ndax ta ñun biñ ko fi defé gis nañ ni li lu mëna nek la wayé liñ ci bëgg def lepp mën nu ko def parce que lepp ci sun doole lañ koy def ndax tol bo xamanté bi ni biñ ko exploiter ci téne nga ko defé wut matériel bi nga xamni ay pompe ak li nga xamni mom nga mëna utiliser lepp pour manam mbay mi mëna taxaw fexé ba yobbu fofa courant yakarna ni kon yaangi gor gor lu pour bëgg dem mais nak do mëna matali lepp ndax it li ngay bay da ngay mujj dang koy delu wat ci bir tol bi ndax it sa so baye ba paré lenn li nga jaay ko lenen li ci dess dang koy duggalat ci lenen li ci dess population bi jarignoko li ci dess dang koy duggalat ci bir tol bi ta ko ne xamna ni da ngay bay ba ci digg bi nga gis ni ten bi ndox mi presque danaka day manki
0: mais fofu ci bir jafé bobu wa kaw gi dafa na dañi am bëgguma sax tuddu publicité ci yenn yi nga xamni toar fakal mom la nguur jox pour ni gérer ndox yoy ben question la lay laaj bokku ci jafé baykat bi
1: yeen ngeen géré ko sen bop no comme ñu ni tay ji mbay jeng moy géré forage bi bu yaqo dana ko man dafar lélé nak ñu indi benen organisation bo xani moyo la war no xam nguur moko doté lolu mais des fois tamit yif du matati ban mo ci gën parce que dégg nañ ci kaw ba tay ciom ndox mi mbay mi ndox mi ciow mi ndox li électricité bi ban mo ci gën ci yeen en tant que jafé jafé bob lan mako war mëna safa yeen en tant que ku yëngatu ci walu bob
2: wa liko mëna war safara moy ñom ñu am forage ndax ñun dëkk bu mag lañ yor 105 villages ñun ñoy 3e dëkk bi gëna mag ci commune bi kon yaakar na ni ñun dëkk bu mag lañ yor mais liko mëna safara wëssul am nañ suuf su doy am nañ population bi am nañ ñu ko mëna liggéey mais amunu ndox mu ko meuna liggey ta ko ne xamna ni mbayu mbayu nor mom ndox ko liggey
1: mais ndox ñoo do deug waxna sank état amna ñu fa yebal ñu bolé len ni ndox mi gox bi yeena koy gérer wa afor ak wala demel lu bari dañu deg ciowli bëggu ñu gis ñooñu yeen seen bop wa population ñen noko bëgg gérer mais des fois nak ku mel na mbay jang gérer ko forage ba yaqku du ko meuna répar ko tamit day indi jafé jafé
2: wa xam nga lolou lepp dafa teggu ci organisation
1: wa kagn fa la bëgg
2: wa ñun suñ ko organiser suñ ñëw suñ ko amé dinañ ko organiser ba lolou lepp bala moy am ñu cey am ay jafé jafé dinañ xam naka lañu mëna def ba géré ko ndax yaakar na ni la fa nekk ci population wër wone kenn ku ne génné ci sa poste di joxé ñukay dajalé bam nekk 1 million wala 2 millions ñu mëñ ko jël diko jëmbalé ci biir population bi yaakar na ni bunu amé lu mel nonou dinañ fexé ba taxaw ko ba jaxé jaxé ba nga xamné warna ta mëna dem ba dinu ba taxaw ba sunu mbay di taxaw yaakar naan duñ ci ag
1: ma faté na sunu gëna tédji Thierno Diop nañ fi dalal mo jita station nationale pour le développement de Touba Cianciubsine développement boko waxé rek wax nga walu yër gu yaram wax nga walu njang wax nga tamit walu tamit li nga xamné tamit moy création d'emploi mais ci lolu Thierno dama némék won fofu parce que sen dëkk bobu amna 100 ans jafé jaxé amon na fi ci walu njang yeen en tant que acteur au développement lu ngeen fa def yeen parce que du ñew rek ngeen état état moy yow moy man état mom def lepp yeen lu ngeen fa def ci walu bop ci walu njang d'abord ba paré
2: wa walu njang mom bi ñu démé ba yalla dimbali ñu ñu am ci ndigalul sëriñ bi pour def ko fa donté né ñu bari bari bëgg nañ ko fa def xeyna mu metti waye nak bi ñu sëriñ bi joxé ndigal lan fexé ba taxawal fa taxawal njang mi fexé ba jaar fiñu wara jaar yépp ba njang mi taxaw fofu bimu taxawet yemuñu ci biñu déwé ba am yéné yalla dogal mu wara taxawet dañu fexé ba wut fo xamanteni fofu lañ koy tambalé ñun noko liggéeyal suñu bop ñun wa dëkk ba tambalé fofu njang mi ñu ci gërëm bu baax monsieur Saw nek EF bu tawon ndax lim man ci taxawonu lepp ba école am centre sin def nako di ci gëreum nit monsieur le maire ak Serigne Abdou Karim Kane ginnaw bi nga xamé ni Serigne bi joxna ci ndigal wayé population bi mom ñu jogal seen bop fexé ba li nga xamné mo aju ci ay classe ñu défaral ko seen bop ñom ñoko défaral seen bop yalla dimbali ñu nak ñu dem ba am ben ben défal yalla mu ñew jappelé no ban man fa am ñaari classe yo xamanté bi ni tay ji ci la goné di jàngé fimné ni ñu fa wara tabaxat benen classe bo xamanteni bi ne dañ non dañ xaar ba école tej ñu def ko fa waye loolu lepp nak ci suñu doole lañ koy defé
1: très bien
2: li nga xamné nak dang koy defé ci say doole manam lan li nga xamné mënnu ko def ci suñu doole loolu la né agalé li nga xamné moy
1: état
2: moy état
1: xam nga bo né état
2: waaw
1: état du n'importe qui le mëna jappalé ñepp la wara jappalé sax mais dafa laaj organisation est-ce que la même je classe est-ce que am ngeen seen kayit d'abord ba paré parce que état fu mëna connaître ONG bi wala ñuy yëngatu am nañ kër bo xamni jaar na ci yoon deppok li état teural
2: wa xam nga biñu démé ba xol ni jafé jafé yi bari na ci biir dëkk ba dañu fexé ba créer association biñu créer association tamit dañu xamni lepp lo gis ci ci am réew rek dafa wara jaar ci manam lu dafa wara jaar ci ay kéet ci lañ fexé ba manam taxawuko am suñu récépissé am suñu lepp ba defé na récifié bi sax yëmunu ci ndax dañ ko yobbu journal officiel
1: très bobo gëna woor
2: kon nak yaakar na ni bo amé ce récifié yobbu ko journal officiel officiel yaakar na ni mom bu ñuy wax ay kepp defé na ni am ngo
1: kon fofu jafé jafé amatu fa
2: té récifié national lan am
1: fofu kon jafé jafé amatu
2: fa dédé fofu mom jafé jafé amatu fa waaw fofu mom yalla dimbali ñu ci bané bi ci dess population bu takku té ku ne xam né sancioub sine dekk la bo xamanté bi ni ñi nga xam né ño fa né manam seenu dekk jëm kanam mo leen gënal lu né motax togunu di xaar état buñ togon di xaar état dina melni dekk yu bari ndax ñun dekk kilifa diina lañ yor defena bis bi yalla sakko auto yi ñu ngi joge fune di dem ci serigne bi difa sakku ji ay ñaan ndax dekk bo xamanteni ni serigne bakki kan mo fa nekkan joge fa serigne khadim kan nekk fa joge fa serigne ahmadou kan nekk fa yaakarna ne ak ay rakam bis bu ne auto ya nga fay ñew motax suñu jafé jafé toujours rek dañ koy gën di joytu ndax li nga xamne mo aju ci walu yoon rek bo xolé suñu digënté ak jaksaw 4 km et demi la waye yoon la wo xamanté bi ni dafa ubéku ba jaar fi nga xamne moy tawofal dogi yoon bi nga xamne mo joggé ngal mexé jëm bambay kon yaakaranté ji fofu yoon wo xamanté bi la bu ubbi ko won rek danaka sun secteur bobu yep day ubbe ko
1: amul souf la wala rang rang la wala amul dara
2: amul rang rang amul souf la so xamanteni danaka buñ la né sancioub sine nga jëm sax da ngay dang koy xalatat yoon bi
1: ba do rir
2: parce que ah yene sa nga rir parce que yoon yi mom kenn ku ci né da ngay xol fi nga xamni man nga fa jaar ba mëna dem rek nga def ko motax bo waccé ñëw ba jak saw nga wacc ci yoon wi fenn fu ci né di nga fa gis aw yoon motax bar na ño xamni buñ fu mësta ñëw dani fexé ba wut ko xamanteni dina ñew ba fi télé bi yam jaksaw mu xaar ko fo pour mu mëna ñew and ak mom pour mën ko indi ci sëriñ bi
1: wa fofu mom dana ñew ci xamna sëriñ mo limu santane moy liggéey ak jaamu yalla naka ma ngi dan def rek ñett yoy def na bu sukkandiko sëriñ bi janam wacc li sés ga ci moy yeen ak ñeneen ci benen dina ñew ci walu tamit li nga xamni moy walu électricité bi yeen jafé jafé ngeen ci am
2: wa électricité bi am nañ ci ay jafé jafé yu bare bare ndax ab dëkk mom day mag yaakarna ni demal nañ fi tiawan pour waxtaan ak kilifa yi nga xamni ñom ñoo yoré walu courant bi ngir bëgg ñew ñu yaatalal ñu li nga xamni man moy courant bi ba mu ag ci yeneen secteur yi nga xamni dañ ko sanc ndax poto yi nga xamni manam mo fa nek ni rek danaka barna yo xamanteni dafa sampé ci kaw bëdd mi lool lepp déclaré won nañ ko ngir bëgg mu jappalé ci kabulé tamit bo gisé biñ démé tiawan lool lepp yu balé won nañ ko ndax kabul yeb ni mara min meluni secteur bi yeen sa day tak continue secteur bi tay mo am courant balé bu ñëwé am courant bi do am courant yeen sa yi nu na la kabul yi mo magat wala kabul yi mo mu atunul courant bi yi ci aju
1: ñuko dafar yeen wa gox bo wala état mo fa yebal ñuko liggéey
2: waaw ndax état mo indi courant bi fofu waye bo xolé biñ koy indi par rapport ak légui ndax légui dëkk bi dafa mag aussi bo xolé ni nga xamné non la doon ligné nga xamné di nga dem ba tayji buñ démé ba défrat ligne ma dëkk bi ba ñi nga xamné do wara tabax ñepp tabax ñi wara miré miré da ngay gis ni fi ko doon def dafa fekk aw sakkan mo fa nekkal mais après biñ déplacer sakkan nga xamné ki dafa wara jël ay bornom netra da ngay gis ni poté yi day mujj nek ci kaw yoon bi
1: wa lol tamit day indi tamit
2: lo xamni jafé la
1: jafé
2: jafé la yo xamanteni da ngay gis ni toujours auto yi dañé lal poté yi mo taxal ñu waxtaan ak ki nga xamni mo yoré walu courant bi kilifa gi nga xamni mo nekkan ties séré réaction bi ties bi yépp wax di yalla waxtaan na nak mom monsieur diallo bam non dinañ ci taxaw waye nak bobak legi defna ñaar ñetti at yo xamanteni danaka wax di yalla kin setul ab jigo jëm ci
1: kon nak jafé jafé bo ngi fofu ba tay fofu ci sancum seen kon na ci gañu gëna yëngutu wat bu kam ko wax nañ ci walu njang mi wax ci wal electricity bo ne electricity rek suñu xel de nak tamit ci tiatchum jur gi tiatchum jur gi tamit bokku ni say jafé jafé yeen en tant que acteur au développement lan ngeen taxaw ci walu tiatchum jur gi fofu
2: wa lolu taxawal nañ fa ben comité bo xamanteni ni tay ji lepp lo xamanteni mo aju ci lolu rek ñong ko and ak sun kilifa yi nga xamne ñoo nek ci bir commune bi lu melni chef du village bi ak monsieur le maire ak sous préfet ngir mëna liggéey ci loolu fu nu tollu yaakaaraa ne liggéey boobu moom ña fa nekk ñu ngi ci métti na nag ndax daanaka war a nekk sa kër liggéey ba wàcc jot nga war a tëdd nelaw maanaam doo mën a tëdd nelaw ngir foo toll yaa ngi dem di saytu sa jur te téyewul toujours mi ngi dem loolu yaakaar naa ni ñun ñëpp moom nuy dund doo jafe-jafe yooyu waaye rawatina nag sunu gox bee nga xam ne foofu lañ féete moom programme yi nekk foofu bari na waaye am na jur goo xamante bi ni ci àll ba lañ koy fekk yeeweeku ndax nit ku dawal otom ba agsi fekk nu yow ak jur ci àll bi nga dindi yiwi jur gi foto dugal sa maal kooku yaakaar naa ni
3: jafe-jafe
2: la ci dem bay xam ni maanaam kii bala ngay dem bay xam ni jël nañ sa jur daanaka kooku amutoo foo ko mën a dabe daanaka moo tax da ngay gis ni dëkk bu ne rek danoo fexe ba am fa ku fa féete ci tund wi nga xam ni moonu wër nga xam ni tey jii bu nu gisee problème boobu rek fenn fu ne rek dina fa daal di woote
3: ngeen lëkkaloo
2: waaw nga xam ne dañu daal di lëkkaloo ngir mën a fexe ba ku déclaré ni li mu fi jël ku ko fi gis rek wala ku la romb oto boo xamante jël na ko wala sareet boo xamante jël na ko fi rek bu ko defee kenn ku ne di nga mën a woo sa morom yàlla mën noonu def dina ñu dimbali rek yenn saa ñu tombé ci ñu jël ko ba pare ñu xam ni teel a woote buñ ko teelee yëg ñu xam ne ah oto bi de jaar na fii wala sareet bi jaar na fii wala am na ñu jaar fii jiita ak jur loolu lépp yàlla yenn saa yi mu dimbali na ci ba du raw waaye nag du lépp lañ mën a matale
3: waaw loolu tamit bokk na si jafe-jafe kon daal fokk lu ñuy wax si coopération ngeen nañ ko loog nguur état yépp tamit nekkandoo benn defe naa tamit dana si jafe-jafe la ba mais li ñëwaat ci beneen fan mais ma fàtte sunu gan ji Thierno Diop nañ fi dalal si seen émission jafe-jafe lépp ci ay jafe-jafe la moom yi nga xam moo jot action nationale pour le développement de Touba Sen Diop ci mais Thierno dama bëgg ñëw ci li nga xam ne tamit mooy wàllu jigéen ñi bàjjandu gox yeeg yi demee noonu parce que tamit réew pour mu développé fokk tamit jigéen ñi am si lu ñuy yëngatu est ce que am ngeen ay partenaire yoo xam ne tamit noo ngi régler jafe-jafe soxna yi ak ndaw ñi pour kër gi war a mën a neex parce que jafe-jafe si ëpp tamit bu feeñee ci kër gi rek dafa naa ni sa acteur yi la wala jëkk commencé ba nga xam ne lekk geeg naa ngi dana mat ba xuloo xeex du fa amati mais lu ngeen def ci wàllu jigéen ñi ci wàllu formation ak est ce que am ngeen ay partenaire yoo xam ne jóge nañ bitim réew pour jàppale leen si seen jafe-jafe yooyu
2: waa loolu moom ñu ngi ci nekk di dox ay jéego fu mu toll ndax ñu ngi ko ànd ak waa diaspora bi ñi nga xam ne ñoom leen seqal wàllu développement bi ñu ngi ci nuyu bu baax rek ku mel ni suñ xaarim Diakhaté mi nga xam ne moom moo nu féeteel foofu ci bitim réew ak sëñ Bakar Diop ñoom ak sëñ Aïdara Diop nga xam ni lépp lu ne taxaw rek ci wàllu développement ñu ngi ñëw dina ci jàppale ak ku mel ni Moussa Diop ak sëñ Alhadj Bar ñu ngi leen ci sant baax ndax ba ci lu jëm ci wàllu lu jëm ci ay garab sax lépp lu mu mën a doon loo xamante bi ni dina jëriñ population bi rek nu ngi koy jël di ko indi foofu waaye fi mu ne soxna yi bi ñu demee ba xam ni ñu ngi nuyu ki nga xam ni moom moo leen nekkal foofu di présidente bi di Aïda Thiaw ak maire Ndika Ndiaye nga xam ni ñoo jiite jéeg ji nekk foofu doon ay jàmbaar lool ndax yaakaar naa ne fu nu toll rek ñu ngi ci di daw ci lu di suqali seenu dëkk yàlla dimbali ni ñu demoon ba amoon fa benn ONC boo xamante bi ni mooy coopérative Allemagne Sénégal biñ fa ñëwee fexe nañ ba defal leen formation ci lu jëm ci ay saabu ak lu jëm ci wàllu cosmétique yépp ngir fexe ba maanaam ñu mën faa nekk di liggéey daanaka boo xoolee biñ leen defalee formation bi ba léegi saa sunu jeexale ba war a tàmbali boo gisee dinañ ci am ay jafe-jafe ndax produit yi nga xam ne moom lañ war a mën a booli yépp ba mën a liggéey saabu yi yenn saa yi ñu am ci ay jafe-jafe ba moo waral muy am ay tardement mais matériel bi nga xam ne maanaam moo war a def loolu lépp ba tey jii ñu mën a am développement foofu wax dëgg yàlla di jàppale nan ñu ci ba ma nga ci biir dëkk ba xanaa équipement bi rek la ñuy gënd di encadré fu mu toll ngir fexe ba li aju ci wàllu saabu yeeg yi ci aju yépp mu fexe ba population bi mën ko jëriñoo ndax fi mu ne nii sax amal na ni yee na dem ba di ko génne di ko jëmale ci yeneen dëkk yi ndax jigéen ñi defal nañ leen formation bu baax jàmbaar lañ ci li ñuy yëngatu lépp waye da ngay gis ni li ni féré dafa bari motax danaka liñ ci liggéeyeku sunew suñ ko génné ci biir dëkk bi rek danaka bu ko wa dëkk bi jëlé rek mu jeex
3: kon dal li ngeen di liggéey yépp seen consommation propre leen
2: wa
3: moy wa gox bi rek kay jëfëndiko yi
2: dañ
3: ko mëna génné wat fenen
2: mën nako génné wat fenen
3: kon légui yeen jafé jafo la ngeen ko mëna safara bo mu mëna génn carrément xaliss lay doon wala matériel wala matière première
2: waaw ku ñu gëna dimbali ci matériel bi ak fu koy défé ndax fe bo xolé espace yi nga xamni manam mën nañ ko am ba def ko fa fong nga jima tabaxal leen fu yaatu fo xamanté bi ni espace ba liñ ci bëgg lepp ñu mën ko fa def ndax bo xolé ci ben mangasé rek liñ lan fexé won ba am ko ngir ñom ñu nek fofu jamono yi ñu ngi leen wara defal ben mbar bo xamanté bi ni dina xeyna gëna ubbeeku buñ mëna genn ci biti ndax produit yi duñ ko mëna bolé liggéey bi nga xamné manam day nek ci biir mangasé bi ndax tangor bi da fay faral di metti yoy te produit bi dafa xaw fort lolu moy wara liñ ci wara mëna liggéey lepp duñ ko ci liggéey waye yakarna né kunu jappalé mom lu mu neew rek dinañ mëna démal suñu bop ndax et ñu association mi ngi leen di encadrer fu mu tollu toujours man na mi ngi genn xalissam di leen jox ngir di def ci saabu yi ngir manam liggey bi gëna mëna awasi ngir mu baña taxaw ndax soxna yi mom ku ne xamne ni ay jambar leen ci kër yi kon nak il faut ñu taxawu leen ba li jëm ci kër yi
3: rek mëna neex
2: waaw mëna neex
3: fa ka kër soxna nak soxna lay far ba kan nak noy motri dépense noy muñ yenni kon côté bo fuk ñu jappalé ci jaarama soxna yi tamit jambaari fak tud non mais ci lool tamit ñu baye yaax gi mais amna ci jafé jafé yo xamné tamit dañuy ñëw ci walu wër gën bi lay del ci wat parce que tamit moy mucc ci biir kër gi defana légui mais sim développé na développement bo xamni mucc ci biir kër tamit defana légui war nañ ko mëna moytu yeen moy seen jafé jafé ci walu wër gën bobu ci jigéen ñi mucc ak xalé yi nga xamné tamit ay tutanké nañu ci walu bobu
2: wa xam nga comme fexé nañ ba def fa saaru ben xamna sax ñu ngi top fu ñu toll rek kilifa yi ngir bëgg ñu defal nañ ko poste de santé ndax defaguñ ko poste de santé waye population bi biñu joggé andando fexé nañ ba def ko no xamanté bi ni da naka ku fa ñëw da ngay japp ni li poste de santé té ñom ñoko liggéeyal seen bop
3: jambar ngeen
2: kon ke fa nek tamit yalla dogal ñu indi ko fa ñun noy dajalé sécuaire pour man ko fay
3: di fay ka fa nek
2: di fay ka fa ne
3: très bien
2: ta yaakar naan yenn saay mu tollu fa malati tollu fa xamanté dina dem ba dé mu jidi muti kanen pour ñew bu koy jappalé ta ñoo ñëpp ñu no leen di fayal ak ñi nga xamni fexé nañ ba wutal defal leen formation ñi nekk ci biir dëkk ba difa liggéey ñoo ñëpp ñi nga xamni ñoo nekk ci dëkk ba rek ñoko ñoo dajalé diko fay ndax ag nañ ci ba jigéen ñi wër wu nekk kenn ku ne di nga joxe témir bu ko défé caisse yi nga xamni mo nekk ci dëkk bi caisse gu ne ñu jima xol naka lañu mëna jëlé bo fay employé yi nga xamni ñoo nekk fofu ci caisse bi di ci liggéey kon yakana ni jafé jafé yi bari na fofu waye nak ki nga xamné moy sunu maire itam mi ngi ñuy jappalé ci lu man ci walu jafé jafé yi ci wërgu yaram ak yépp ndax défé na daw rek dama nan ba tollu fo xamanté bi ni manam malati ci biti lañ leen di
3: teur
2: le wa lañ leen di hospitaliser nga xamné dañu mujj songu ben lu melni ben salle kout ka kout rek defar ko ngir malati mana am fune fimne sal bobu population bi ñom ñoo dajale fexé ba man ko taxawal ba wax deug yalla dogal na xeyna li ci es bretul waye ni malati da def di nek ci biti mom rafa nam jortuni fexé nan ba lolu mom mana donte na amunu leen bëgg deug waye fexé nan nak ba taxawal fa lo xamanteni ne tayji malati mom lu ñu bari bu ñewé tamit dina am fune leen mëna duggal ndax itam mëno tok rek da xaar ku ñew di ñu défar motax ñun mom lu mëna doon rek ñun ñoté jittul suñu bop
3: nimbal na ci fekk la xol borom amna ci yo xamne ci walu wërgu yaram wala ci walu tamit ñang bu wa gox bu ni fa dëkk yëngatu dafa tabax ka fa dafa na tamit amna lo xamne état la war mo fay yabal ndaw lu fa nekkal état moy chef infirmier ba walu demé non comme ko yeena ngi dajal lo tam yalla naka yalla safara parce que te wergu yaram ak ñang amul ñek mais la ñew ci benen fan bo xamné tamit dañ ko djugal ci walu li nga xamne day faral da am ci seen réew seen gox ci seen tamit kaw gi moy walu nawet bi xam nga bu nawet bi ñëwé suñu xel day nekk ci ndox ci téngi ñu bari des fois no ngi dugg ci téngi di daanu ñu bari des fois nu jall fo xamne xalé yi dañuy jaar fo xamne ndox lu nu lap fa lélé tamit nu ñëw lo xamne moy dëmm yi di faral di ñëw di faat jur gi di faat sax ñitt ñi yeen jafé jafé ngeen di jankontel fofu ak yeen tembal ban solution ngeen ci indi pour safara yu démé non
2: wa ñu fay jankontek ay jafé jafé yu bari ndax dekk bu tolni santhiou sine ak jumaa ji nga xamni am na fa ta amul pro salaire
3: amul paratonnerre
2: amul paratonnerre
3: lui moy paratonnerre moy li nga xamni moy ar dënd gi
2: moy ar dënd yi voilà
3: wa
2: kon yaakar na ni lolu ku ne xamna ni jafé jafé la fa
3: wa jafé jafé
2: ndax et all bu tol nonou manam dëndu da fay gawa wacc ndax yenn sa yi da ngay dem ci day taw bo siwet nga dem ci all bi da ngay gis ni fekk garab go xamne da ngay xamni fi dëndu mo fi wacc
3: ha da ngay neus gis all ni xamni dëndu mo wacc
2: nga xamni dëndu mo wacc fi
3: bu fekkon jur da naka faat bu fekkon nit da naka faat
2: lool mom kenn waxali wu ko mom lool lepp nak ay jafé jafé lool yo xamanti bi ni manam état warna xamni manam dekk allé bari nañ ay jafé jafé lool nak dafa am lo xamanti bi ni du luñ manal suñ bop ndax suñ ko manal suñ bop dinañ ko def waye état mo wara xamni dekk allé dafa dono laaj jappalé te man lima ci xawa jaaxal moy dekk allo dekk commune bo dem amna maire bu ne commune bi nga jité xam nga dekk village fa nek dekk yu ko yité wo rek xam nga ko ta fofu bari na ay jumaay wa yaakar na ni le ko fi am bari wul kon yaakar na lo jafé jafé la bo xamati bi ni tousul rek nit ñi ñu koy jankontel gone yi nak bu dé ci walu dex yi nga xamni mom la né am ci ci all bi ak li nga xamni mo moy dég yi nga xamni dinañ fay am yoy yep rek da naka dañ leen di encadrer pour samulin ngir fexé ba manam yoy yep ñukoy moytu bu dé tawitam ñu fexé ba moytu lo goné yi li nga xamni mo aju ci all bek yenn garab yi ak fi nga xamni man yalla téré man nga dem ba japp ni fi dëndu mëna fe wacc lool lepp ñu ngi ci li ci dess nak xeyna da di mom ay matukaay la yo xamanti bi ni manam dafa war population bi wa kum dafa war population bi nak lolu état mo wara gest population bi fexé ba jappale leen ci yu mel non yombalal leen ko ndax bu yom bu japp ndé rek dina ñepp dinañ ci mëna joti
3: kon dal bu ñepp jappé daf na jaf jaf dotom ci biir kër gi
2: dutul barké
3: ko ciolu ci kër yépp moy dépense bu matadi ak tamit parce que du borom ko tamit xol bi day nek ci leneen dug ci toli ñew metti soxna sanan ke fi la ak yoy tamit des fois dañe jafé jafé mais soxna tamit nañu gëna gorgol tamit baye yaq bi té bokk na ci ay jafé jafé yeen tamit ngeen daf ko tolub golo yeen ba seen fofu amul tolub golo lo xamni da ngay liggéey lég ay million lég yaqko lég lolu bokku na tamit ay jafé jafé yo xamni pour développer gox bi dana metti
2: wa ñoñu mom ay jambar lan mom
3: foko tek
2: danaka suñu dekk alé mom ay jambar lan li ne wax yaq mom teluñu ko sax
3: ha
2: teluñu ko sax ndax nit mom bala nga yaq

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: Allô, salam alaikum.
0: Ayoba.
1: Waaw, Diop.
0: Naka yité lo?
1: Ni sante Yalla bu baax, ñi ngi lay ziar di len dotel.
0: Jajeuf, merci.
1: Di nuyu auditeur ak auditrice yépp, di nuyu Aladji Ousmane Sote Ndiaye bu doxobe.
0: Aha.
1: Ak Seigne Mansour bi Barké Diek, Seigne Issa Sall ak wa Medina xol yépp, di nuyu Boubou Thiam mo mu genn légui Ablaye Diop garage Touba.
0: Waaw.
1: Waaw bu ko defé Mohamed Fam gëj nañ ko dégg mo ak Mamadou Makine
0: Tok. Mais way.
1: Waaw.
0: Ak Cheikh Fall.
1: Ak Cheikh Fall do ayé Cheikh Fall gëj nañ ko dégg ak do ayé Cissé.
0: Waaw.
1: Ba Ablaye Mboum ñom ak Yibass Koy Fall ñom ñepp gëj nañ leen dégg.
0: Waaw.
1: Waaw bu ko defé xamna Souleymane ba Poutou momi ñong koy nuyu mo Seigne Babacar Lo Imam Poutou. Bu ko defé ya nga waxtaan lu am solo mu jëm ci walu manam nekkiri ci kasso yi rawati na walu nit ki bu ko defé garda wi manam nit ki buñ ko waré duggal ci biir nañ koy sayto
0: dégal
1: ay nit yoyu du ak ak yéne fu do ma dama du lu rafet tay nit ci war nañu am ay scanner yo xamanteni bu nit ci jallé rek ñu xam li ni ci mom luñ ci wara di ñu dindi ko luñ ci wara di ñu bayiko mu jallu waay sa moromu yaay sa moromu papa nga summi ko bam set diko jootulo diko seggulo di fap say loxo di lambay awram di fu ne nga duggal fa sa loxo yoyu jëdu wu trubitu do ak ak yéne fu do ma dama nak rewati nañ kasso yi nit ñi sandise nit ñi ak lañ fay lek ak febar yi ci biir yoy yep mat na tayit ak kasso yu magal yi ci jëmir nit wala ne nga defa jooni nit kon hectare fu fi yaatu na nañ tabaxat ay kasso gis nga bare na ku nekk ci biir kasso bi ci biti moy place am bare na ku nekk ci biti ci biir moy ta place
0: d'accord
1: waaw ba tax na kon loolu war nañ ko saytu ak xolaat ko bu baaxa baax tay nak nit ki ba amé ay garantie mu leer na du daw wares na ko mëna takal brasilé wala ñu sét yeen anam lañ koy doxalé ba du dem kasso du séré PNP wërse du mu tuddu ci kërëm ñu interdit ko mu génn ay heure ba heure nangam wala direction bi ne wala département bi ne wala sa kër 7 heures ba 8 heures do génn wala nangam yépp xéti punition la
0: ah bien sûr
1: ah ba tax na ko nit li koy yobbu kasso war nañ ko sétat bu baaxa baax commissariat yi brigade yi nañ fay défé garda wi nit war nañu défé ay loi yo xari té nit suñu ñoo té nit 6 mois té atti wuñ ko
0: d'accord
1: def loi yo xari suñu ñoo té nit 3 mois té atti wuñ am nañ ci dossier yir na am nañ ci atti wu len dañu fa bayyi ba délé bañu wara atté jall na dañu atté pen ba wara teud fek teud nañu upp lola
0: way ndaysan
1: way kon dal bi na tane nañu xé ay kasso té xolaat manam nit ki dal balay ñu koy japp diko tejj nañ ko xol ba muy lu wër lu leer té képp ko xamantene jaar té kasso li ma la wax xam nga ko
0: way
1: bu jëru teud difa dem di séti ñafa nekk li ma la wax
0: xam nga ko deugul
1: nekkin bi metti na té ñen fa tié metti na té ñu yub añak réer ak dikki ak ñëlen di fék
0: ndaysan
1: way ba tax na dal kasso dal metti na metti wa ko ba lañu fay duggal nit war nañ ko sétat
0: amna
1: lu leer lu wër
0: ayoba amna ñuy wax né am détenu mo gëna metti am malade
1: amna
0: ñu kay wax way
1: bus bu da ya ngay sété bus bu da ya nga yub ay té bala nga rim ba ngay wuti ay laissé passer mbokk bu bëgg rim wuti laissé passer ah ang bo yobbu ñu taxaxé ko xol ko ubbi ko
0: dem
1: ngay ah mom may
0: def
1: ci ay tour
0: jaxé bu ñaw jekul de
1: bo ñëwé ñu yéxar diko def nangam té taxu jombul kenn
0: bien sûr
1: natula jombul kenn ah ba tax na kon lu metti la daal war nañ ko xolaat bu baaxa baax dal
0: jërëjëf
1: ñu lay sant bu baax
0: gërëm
1: jërëjëf wa salaam
0: merci beaucoup ayobo lo ñom ré lañu wowe ñu xaar tuti xol quelqu'un qui composé 88 628 73 46 pour bokk ci forum sur l'actualité ñu waxtane rapport ou bi nga xamné observatoire ou l'observateur national de moko def rapport bi pour que ñu jema daf ci and ak ay recommandations l'observateur national des lieux de privation de liberté voilà def ay recommandations yi nak bokk na ci ñu xol wergu yaramu ñi ci kasso yi xol nekkin wi sur population bi lek gi itam ñu améliorer ko yoyep mu ngi ci biir rapport bi waye fi nga xamné rapport dafa and ak rapport médiateur de la république moy fouille bi ni ñuy fouyé nit ñi bala ñu leen di yobbu ci seen ay cellule simi leen rangalé leen waaw lu doyna war dal doyna war lool yépp li nga xamné moy di courriel bi wax nako joxé ay recommandations ñu jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité allô
2: Aline
0: ouais
2: safar gi jall na demb ne dégg na ko ma doon tekku nak
0: waaw Ablaye nak affaire yi
2: mais bintu mom il faut ma jox ko walam.
0: D'accord, il y a pas de problème.
2: Waay kenen duma ko jox.
0: Ah den way.
2: Non, duma jox kenen, bintu rek la jox.
0: Bolel jox ñaari jigen rek. Bolel jox ñaari jigen rek. D'accord, jajeuf Ablaye, jajeuf.
2: Ya, mi lay téré dé ñak kersa.
0: Waaw waaw, dem mo xamou tay ci suba.
2: Non, ci suba ni ma gërëndu bi def.
0: Waaw, deug la.
2: Néna ko yow da nga tax yolaan wax ma lu ko leer.
0: Ay ci Ablaye. Waaw.
2: Ba ngi len nuy len ziaré.
0: Jërëjëf, jërëjëf.
2: Nuy ñi fi jota jaar ñëpp.
0: Aha.
2: Bubu jam, xam na ñi jall jall bareegul. Mais dal ma ngi nuy ñëpp rek. Di ñaanal ñëpp jam, di ñaan magal gi ñu jëm ñu dem ak jam dik ak jam.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Ci xamal ni rek wa RTS ñi ngi len di sant di len gërëm.
0: Jërëjëf, jërëjëf.
2: Bo ba légui ñi ngi fi ñëw, di fi dox, di fi wax. Di ñu sensibiliser, di waxtaan ak ñun ci walu pass yek.
0: D'accord.
2: Kon yalla yalla def jam rek.
0: Amin, amin.
2: Ana rek waxal ni man kasso yi len rek moma ci jaxal.
0: Waaw.
2: Des fois nga gis nit ku ñu japp. Té ko ñaari at ñetti at ñenti at. Até ko baye fu ñu deful dara. Man dal lolu jaxal na ma torop ba paré yité ñi nga xani ci ñi xani dañuy def ke di ay ñaawteef. Suñu len appé dañuy wa neub seen kanam yi. Wa ñi neub seen kanam yi ñu woné gannaaw yoy da la jaxal na ma
0: ko man da nga bëggoon ñu woné len
2: ah wa mais ñu woné gi mo gën ñu xam le mais woné ñu woné ginnaw itam do xam ci moy kan do xam ci moy kan man fema dëkk semaine bi semaine bi wala la wax de aliou
0: waaw
2: sacc nañ sa ñaar ci xar
0: ok
2: fukki xar ak ñet lañ sacc ci benn bis bi ci jëlat nañ fa bi sept xar
0: d'accord
2: légi ñooñu buñu leen jappé tej leen kasso ñooñu mënu ñoo yam ak ki nga xamné wax deug yalla aliou deful dara
0: d'accord
2: ci deful dara mom buñu ko jappé tej ko ñaari at ñetti at ñenti at juroobi at yek yek atté ko rek ni ko yalla dem
0: netina
2: xolal li nga perdal
0: waaw lu bari
2: xolal njabot yi nga yoron
0: lu bari
2: loolu itam jarna ci sooralé
0: way way way way
2: waaw kon bu ko défé ñu leen sant ba
0: li gërëm merci beaucoup Ablaye
2: jam di nuyu Modou Sax
0: merci beaucoup Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu gërëm ko sant ko bu baaxa baaxa baax har touti kenn ku bëgg intervenir ñu dalal ko

0: Manam ci l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Ali Diop, naka def?
0: Sama Mamadou Ali.
1: Dafa coono yow gol bu mëna japp. Man da nga japp.
0: Dekk affaire way.
1: Gol équipe nationale, yum touré ci lan mendi?
0: Édouard.
1: Édouard Mendy de la Loudé. Pour ne leg Ali Édouard Mendy way.
0: Ndiaye Mamadou.
1: Ma ngi len di nuyu di len ñaanal Yalla jamm ci
0: sax. Amin.
1: Ñaan Yalla na Yalla gën baax sa xel di nuyu Yolane.
0: Yolane wa mu ngi non di dem sax.
1: Ki xam nga moy Boubou Thiam ni gënal lek ak Ablaye Diop. Suñu jigen Binta Mbeng ma ngi koy nuyu.
0: Waaw Binta xena lek bu dugg.
1: Di nuyu Boubou Thiam ma ngi nuyu ñepp dal. Ayobu lo ñom. Li ci def xam nga gañu dal li wax ni affaire bi 7ème serreur la rek. Suñu xal lañ nak serreur yi suñu xal lañ. 7ème serreur la bu kenn feccere bal gom yi parce liñ wax rek mu am.
0: Waaw.
1: Gis nga man daal li ma d'accord mooy nit ki bu defee lu bon lu bon nañ ko wone ñëpp xam ko ñu moytu ko.
0: Aha comme li Ablaye Diop wax.
1: Waaw mais nëbbu jëfkatu ñaawteef man ne la man wax dëgg yàlla d'accorduma ci.
0: D'accord.
1: Boo ñaareel bi nit ki def ñaawteef wëñu tëj ko kaso. Lu mu am ak yelleef kim tooñ jël alalam wala mu def ko nag sudul noonu moo ko ëpp ak yelleef.
0: Waaw d'accord.
1: ñetteel bi ñi nga xam ni ñoom seen bopp ñooñu la ñu war a joos seen àq seen yelleef na nitu yoon yi nañ leen ne ñi ak ñii la. Mais yow Aliou nga liggéey sa bagage yore sa kër tëdd ci sa biir kër ba digi guddi néew nit ñëw dóor la yóbbu sa bagage comme ni ñu def suñu dëkk ci àll bi nga dëkk sa gët ba mu yàgg ay sàcc ñëw siif la yóbbu. Wala nga nekk ci place ba mu yàgg nit ñi ñëw. Agresseur yóbbu sa bagage léegi ñu jàpp nit ki tëj ba pare nit ñi def ay kuréel naan attaque yéen lépp pour lan.
0: D'accord.
1: Bokkut nag ak ki xam ni acquisement la nit ñi foo ñu xam ne am ñoo xam ni dañ leen a acquise ñooñu bañ demee bañ xam ne defuñu. Nañ leen joxaat seen ak ci liñ leen tooñ. Man loolu laa gëm nañ leen joxaat seen ak parce que dañ leen toroxal ñaar yoon benn bi mooy waroon nañ liggéey tu ñaareel bi mooy. Ñëpp gis ñu ngi leen di xoolee bu butu ñu def naka su dul noonu.
0: Dëgg la dëgg la defuñ ko. Waaw.
1: Nañu xamal addina bi ñii defuñ dara lépp lu leen war loog ñoom ñu def leen ko. Mais ñi nga xam ni ñoom ñooy lor askan bi. Billahi wallahi tallahi man képp ku leen di wax loolu ak man wax dëgg yàlla d'accorduma ci.
0: Jërëjëf.
1: Di may jeexle nga permettre ma ko rek mooy am ñu nekk ci ci biti nii billahi ñoo gën a yelloo ñi nekk ci biir nii.
0: Waaw mooy li aéro boo loo wax nee na am na ñoo xam ne ñu ci biti
1: ci biir mooy seen parce que am na ci ay xam ni ak jëfin yoo xam ni billahi wallahi tallahi maanaam mérité nañ nekk ci kaso yi.
0: D'accord.
1: Jar ngeen def.
0: Merci beaucoup Mamadou Ali Maymouna Sow ñu gërëm ko bu baax sant ko xaar tuuti jël keneen ko bugg a intervenir ci forum sur l' actualité Radio Sénégal International.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô.
1: Allô, salam alaikum.
0: Binta.
1: Wa, tonton Ali.
0: Gang les lacté de.
1: Ñu lay ziar lu bari wa, man ke don dékk ay liñ bi xawa xal rek.
0: Ñu naka wa ngann kel. Wala
1: kel mbeng. Ngann kel.
0: Wala kel mbeng. Foné ni.
1: Yi wa ngann kel bu ñom tonton Mbaye Sall ñoo ngi fi ñi ci jamm, wa kel mbeng tamé ñoo ngi fi ñi ci jamm bu baax. Ñu lay nuyu lu bari bari.
0: D'accord.
1: Ok, ñi ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di wax né nam na ñepp tamit nak buñ duggul tamit
0: xamal def
1: na ñi sante Sall rek waye ñu ngi téwlu
0: comprendre nañ lolu kay
1: yow ma ñu nuyu ki dé ñu tudé di sax Sall kay ma
0: ñu nuyu bo wa mo ron def émission légui ni jafé waaw
1: di nuyu ñom tonton Souleymane ba ñom ñoñu té tonton Souleymane bar xana bu paré waron na jaar service li nak service commercial.
0: Ah, limu annoncer émission.
1: Nañ xol tamit ñi nga xamanteni ni tamit war ñom lañ wara sutural ak ñi nga xamanteni ñom lañ wara yërem comme niko tonto Mor Ñam Bakki Bari waxé ndax xam nga tamit amna ño xamanteni xam nga ñi ray nit mom mëno leena xam fo leena classé mom ñoo ñoo ko leena yërem xam nga ñi ray nit mom mëno leena yërem mom té mëno xam peen buñ leen tek bo xamanteni rek manam mburu ñu leen ka tek ndax tay ji ko xam da nga ray ñu waron la ray nga warona déwé comme nako ko déwé mom kok mom ni balmati kaddu koku luñ la tek dagan na bu xeyna nak doomu adam wax deug yaa yo xamanteni mom bu ko defee tamit su fekkentani ni dang ka wara seet amna no xamanteni man nañu comme xarala yu yees ci bari na nañ ut lo xamanteni ni tay ji comme niko tonto ayebu lo waxe won ci suba buñ ko wolé lo xamanteni ni yor nga ko te wuro ka yor rek man nañ ko xam ndax legi xarala yu bees ci bari na ndax tay ji bu de dorog bi amna ño xamanteni ni da tay ji amna ci côté yo xamanteni tay bo fa doon jéggi tay bo yoré dorog man na signalé wala dara yi mel non mën nañ ka out pour diko xolé doomu adamay ndax man li ni ñi waxtaan

0: Julie Safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: ko ne ci kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko rek
0: Touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé jog ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassa
3: nuzuri wa taidi wa yasira dalida
4: Radio Sénégal International 92.5 FM
5: Oui gani snay yaay boy wa njay bay jangé dotatna
6: Sekk mingi mbaw meng yo fige

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: kune ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé